Igqame juas. Tsame na tlatse ike ngwa. Kaya uwa dame. Tsau sing dami deme. Okay. Tsau ke ju wese sing e wa tsau sing dame ngwa ka uwa. Ka wa ngwa uwa women empowerment. Women empowerment anga kwe dame ayi ngugawa. Tsau sing ayi ngugaria. Uwa women empowerment. Tati e ta gwe ta nga kwe. A tseti nga aunka tsao sung o nung gawati. Tamik gani akwa na nga kwe tsao sung aunka yo nung gawati. Kanga tsao sung wa okove kawa family ga, kawa tsutoga, chemienskab ga, oke ngore ng tsao ga.

Haseng o juwe se seng gya tsu tho. Tsi seng o jawa tsu tho. A gzati ya seng o jawa. Khabe ka tsu kwa ngwi ngwi ka ehe ya mari peiga. E gong e gita ngwi. Mari toa a hangwa meneja ya mari toa ngaiga. A hangwa ngwi mari toa o yon ha o ngunga nga a family ke tsu tho. So kana ke tsao a unka ho ho gzao. O ngunga a jusu. Gets uto, okay, means captain. Tauka, get go. Habeka, go and week o. Yang he hang take nania oa o no verbieter me family. Gauka to hakets ati, support wesseka to hex ati. Gang hang noon via, tag rebreka, dosing, noon yet a dosing, ta a sun family catwa. Nana ke hatsao ta angwi marito a ya ka o kama za kwa ta ngwi business mangwi i fer kuop ti mangwi ka ehe kha za ngu uma sengke za ngu. A to ngwa ngu ngwa ka ake ngu ngwa tsao. A nga ngu kariya ta ti wosisu. Ta ngu ama kwa. Ta ti ngwi e ta gwe ta ngwa kwe. Kwa ne ngu kwa ngu ngwa tsao. Tawang anka aneo ngugawa. Tawang akama dawa dema ngakwa. Dami deme ea mis nga dami deme dzeme. Anka uwa ike sikura. Ka ake uwa dawa dema ke sikura. Ka ngakwe, you are investing in that girl. Ka ngakwe dawa tuwa angut iya ta. Ta daungdwa ta akta solanka ake uwa ke sikura. Mora gao, ti wese nga gao ronge sa sikura kwa katoa, wa gao ka ehe, a ngu kari hake twa ngu. Tau ka a kou kama hake tsu kwa, oke tau ka gao kama sikura kwa, kaka kaya kwe, gao gong tu ata ake tsa adaba dema toa. Tau katoa ka nga gao ngu a gao ngui jansin ke uar sikura toa hake ngao, a gao ngui jansin ka ngu ta ate, kwa sen ka nga gao kwara, a ke ton gao ka e a gao ngu ta ate. He ang diwi he kagda cha gao ka to ake yis ngi e he suwa gaya dang. So ang ka mo ngu gawa dami deme. A cha ake sikwara kwe ngui ka a gao wa dawa. A to a gao ngin ka ngin meskin ka dawa go. To a gao ngin ka kuta na ka gao wa wii a du sa gao wa ka ame ke wii. Mora ake cha ato ake gao ta a ngi ton kutea ka nga chao ta gao cha gao tuwa wii. A tsao ta to ta waspanguru kwa ta minisunga o kui ka daba toa. O kui tisunga ehe a kai ka daba toa. Ta daba witi. Ta ka akoke ngu gao kama ke tsuwe tsuwa ke ka ake sikora. Kwe ngu ya hang ta daba kaya. Mora atam hane a bekena. Atam tirikate a gao kui ta witi ki ngana ke ka e tsuwa ka e mtsuwa ka e ngka au ngai engels. O komunikir a juhu ke Engels nungka sanke Engels ahangwa tharika national ga hikung angka kong okuya kwewese. So angu gzawa nga dawa ke sikwara nga gzawronge sa resa o ke tanga ke kutua. O ngu tsa tsa ke kwa nungka e. Oke ka ngui oa kwa ni angu gzawa tsao. Kwe ngui dawa tae ndi a kletesan. Tua gya tika ehe ya ngu gzawa. Ka e ngana ka ha uwa sikwara yi kwara marika iya ka ake ti wese sanka ehe ya nuwadak. O hau tuan sikwara toa. Ta m ehe ya khemien skap. Ngana ka eka mgea luka si nga e nga ngung. M o nguya kwe. O sing a sing a daba a neba a daba hang hau sikwara ta a ngehita ki a neba toa botige sing aka wii a daba toa. So m kungu toa m onka mo ga ava. O sponsor sing kwa tang tunga tanga ka ke sponsor. A wida watu amware ang otsa sikura tia sung di a ka ah kese yin khatika ehe abu win a wa gau ka ehe a ta a ndua o hong karia ta te. Tato a win a ng hao uwa ta ng a ka o tot o sikura o hong ka o sikura. Ka wang ng gawa ka mwese sung ga kai o ng gawa mdami deme. Mwara dami deme to ay ng kaga a wii hi gising e suwa gze. O mao ga kaya kwe. O ngu gawa mdami deme. Kawachi janka kamka dawa dema o ngu gawa te. Ahanga ngu taa. Ngu karia taa. Tsu to. Khemien skap. Okay.

0: Kim tawala ke tigde ya wali unke sevre ke iska FM tolo me gyan ambu ngewa iska FM evita ngia tan kamika gyan ya min a reverten moyon. Fikuman atak o ya glan ke gya uan a gyan ayit nasyonal la plisa komisares ya anki gyan kamsa un lan ay kani kunan Cedric Sabian kang he kovin ngang sing ag gyan uran ber ay hofu gyan ngang he gyan kamsa u tisa gyan tigde gyan ngu tisa mgu gyan kalkan ay gyan diyan ay kunan. Sibia kan sing atik de gitu wana nga wakin kuna gi afir kara khan nga wichik tuan agi ga tu ngu wan ki de wini kawa tuat ade kama kuyen ag de gi ga tu gi nga wan kan he te ni gi ak kamso wan agi nga wun aga vita ag de gi ga ngu awan Veki ya glan ki gani kuna wang de gi awa rwan yang aya kuna ki yohanis bera sing de gi da tu gwarin ama gandia kan he na kam khawit tamani hofu hun ag de gi kama kama kuyen sing uvi kuma kan aga gani kunan kai onur sukun ayan ngausi sing ag de gitu isa sirsan glovo yang he khawit tamni tig gi ng seo ke gani kuna kwa n glovo ay ngu ag ngausi kan gyang ng ya de sibia sing ag de giga chu hana chimbu ka giga ng chul kan ag kan de ang gani kuna gi awan la yang he sitig de gitu ge wona ngau ge gani kuna kwa n nice na ay municipality de ves kapu akuna gyanun ya tege vi ko makaw kai kai cha ke tig de vi ko makaw y dank ge waratin ay gani kon sing de gida chuin amakan deyan please a agya kam sun o tigan ay gani kon ka hit tax bani ag de ge chuin wa kam ko so politikan aga chuk kaw kan tig de gen un burger minister ay gani kon an wa ke municipal an ay tumina kaw hun wa ke mali ay tumina kaw hun kan hit de gen un set kap ke municipal an sorry municipality din ivy koma chong kan sing gi chugin yai ki chotti du gi ka panga tag gi da chugin amakan dian kan ngosi tin gi kam so gan gi vi koma panga ka ngi wa secretary tin ay gan kun gi gi un municipality tin hun ay khunan timina ka ngi kan sing agi kam so u chigan ka gan kun ka ang he chi gi chuke kon a wa mali ki vi koma ka gan kunan ki chi khoi ay kontrakan kamsang aga ngawsi kang higya wa malitin kan chigdigya wa honor te sindrandi a malitin se se chigdigi chuki kawa gani kuna kwa n kan hisin agya kamsang wa kula kaw kawyi ng mandakan a kam ki naisna ayi hofu da ngayi o gigya ng hisin gya subisa kamiko ngayigin kula yang hi chigdigi mungwe panga yang sin akakaw yang higya wa michi plen ayi bunga kamsang u kaw hun Michael Jacobs kang he atik de gien ho ok u yang khale mang ngan te kistola ng yang ya wa khali akawan yi agia tu kham kham ko sun u khanu o li se sa ayi gani kuna tik de gi thon kang khama khwen te ko ai kang ko aga ngau si ka ya gi kham sun u wa to me kin khme ai gani kuna kang he ti gan tik de gi thon ma lo khama khwen national ayi ng ki gi ga kham sun u khali ayi chu tumina ki rati ki yonis per ma gani kuna chik gi rang go ku ya ti kang aga gani kunan kang he gi thon ma lok thama khwen kang ngosi kang gi kham so ga ai ki ti kang aga chon gi sing o kan ai ki famila hm ai gani kuna kang he yi thwa che thama khwa khwe ki gani kuna kwa n chang hm ai fasin oran sa sin ki gi ga kham so ngol ng ka gi ga chu khosa yang he chik gi ya wa doctor Sonner Grenz agya ngun ya teke yivi koma kao ngui kang he igi gigi ngun Democratic Republic Congo ay gani kuna singde gira chuku wana nga wagi tegan gya wa ibola aga gan. Oran sa sing gya ngun ya teke yivi koma kang he chigde gita wana nga lo kama kod gani kuna kwa nga sigya kamsu wan darilan ya kunan kang sing agya ki kwa gya vi koma kwa nga suwi talin ay gani kuna sing agya gya ngun kam chon. Iteni gya kamsung tege chigan chigde gira thon malu kama kwe ka ahi kwa chukun ngun ya uwa vi kwa makaw yang chigde gira ngunki wana tahi ka ngke gani kuna kwa n ka ngawsi ka sing gya kamsung uwa ibola aga tahi ke diar ka gani kunan kwa ahi gde gira thon wa kama kwe un anga wakta ngan kamsung aga ngawsi iteni gya ngun hadek profensi aya firi chon gani kunan ka ahi ya kamso gan agi ituri aya kuna ko ahi ta higde gi thon malu kama ko ngui a fa fi chon ya gan ki kwa ka gi gi ngo ku misalan kan ngo shi kan sigya kamso wa gan ku na ko an ta gi chik thwa ngin sing gi chu wona ngo ga gi wa chik thwa ai ah de sende kan sing gi chu tu chi ki wona ta ka n i 3 de sen ni ga nor in 4 in 5 tag kan hi chik gi chu ka wa ta ka n kan sing gi kamso kalman ngo sigya ngo ya ta gi de wi ai khisi tenig de gira chu kawak tai ga ya wa ibola aga gan Kamjang hamji ngia siwiri ngifasi de kam chaula diwich gigia wa akhiri kamjang dure gia samjang hamki iska FM.
1: Tame sika siwe kamoku feivha meniti ngia karahwa ekska FM ki bori he e sore ma trati Thompson Norem. O him kunipa o polisa komisare sima ngi kumboronga ang go sesa ko jaut tie him sadrak sibia khamakwa ko para ko tha ki ti ya kai ti wa han u khomasika randbergs de landro shofu ki amatso ko ya perete sibia ngi mashe ko e wo ko him boronga ji ti ya tue khoma ka khen amdi khwe atu ka di ta khunu thuye hi ya ti twa de aja kan kare de jao ajao ta abasika di ta khunu veta he te ji manda de o di ham Yet TV kisiki rivonia ki Johannesburg ng mahoy ko kyang tin kofu ukan ezika musupi akete tin poronga sesa ko hama sersantin trovu ta hakki te maya ko sere ma tin ndobo musupi tin hofu an na tin sibia ma doyo kwa ku twabe tatin kwana sika amki dango atin nmboronga ha ewehin khwena a amathunga gwe amoti huyu twa tinu National Municipality de Veska Pukwe Nga Te Tsam O Tai Kwe An Takhono Kei Rati Ki Tehi Kwe Takhana Khoku Kiyamu Ting Polisa Na Vye Kisho Nyam Oziki An Karati Ngurupu Akhana Che Tingo Sesa Te Politiki Di Kamagi Tungku Di Mboronga An No Aki Akhana Khoti Burgermeister An Takhono Municipality de Manda Kwe An No Siri Manda O Tai Kwe Te A Municipality de Saitka Pusiki Ngwe Sikim Mboronga hae tuli di, no, agi mboronga hae kungo te, ngo ngwarata jao he, municipality ki tumkuma jao kun. No matika beishi on ae ma, nga dike he, khama aja kuwa he, kundraka he, ngo taun ameta, cheri na hube, te korosika khama kuwa he. Nama, honor day sendran di ko de, siri a kuwa he, khama a arunai a khama changa kuwa nya, teno kundraka cheri na hui gwitam. Dri mboronga kwe a manda khan e sika naisnas de landro shofu ki perenu tai kai gwe. Furse tretli kwe a Mitchell's Plain anyagutin kwe de fra ina khan ki Michael Jacobs in lima nga te sasa kong ka kwe stora je mo ku veta de o ki kyan kai ta khunu la sinji a akhai te tam sika veta akhai to he a veta simiye te kwe na khana jao ka tam. Jacobs nga te ngye ukwe na iye dike an e nang e shasha giti kwa si sana kwa te shasha jit an ohi okara uro je te kwa nazikam. Nama nga te ngo shasha de rati an Johannes Berge kwe na eskha mat an tausha koro te tia shasha kyon kanga ji nyamo kwa te tuji shure de tuwe waha kore ti te kham. Jacobs an ka te ek ama aja kha kha kwa te shasha ngye kara kwe ti kwa na katam. Boris Ukhari Uhem, ki heki tkawo tui ngurupu icho ka doktor si sonar kharen si takisha na tina nga te khana oka aja tkawo jawo tu kwe a demokratise republiki Kongo si oka sesha iti nu ibola juanga hae kia bana kwa tini takitawo tim or khana shase nga te ngam jao ko ma di jao kwe Nederlandi unso ka kiaro iti amu ka spatra uka si cho isham ngana nga tebe jao kwe ama unu ka arahin rete Tama anka te aja ibola juanga hai die erka si kisi yehi ya choro kawo kwe khantam. Orkhani saa se nga hai firi profensi ji ki jawo te na profensi ji ka juanga an tausha nyam orohi ituri te kite nga si ki no faifu ko di ngwe a nyamo nye kwa te nga si ki juanga nyamo huyum. Juanga nyamo hi kaya khande kaya no ah deisen de ko nye huko kuna juanga cha te ta chayin ko muo huyi. Takhono a juanga se kan o kwe na 3 days ne honor tin 4 and 5 ta hako na ang o kwe na ki tuan tama tia deishan de ko tuan a juanga se kan o hi kham ate ya ha siwe iri bori khiri nguen ku bori te khabana kha cheke gu tsamme ach iri tsamnu XKFM Kim.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Ngui ti atuka temtama ti utkon ha ti rosiasi. Ti ukweko he ke hema a ti wadista. Ti shwesha. Te u gwetwa twadi. Sesha esikwedi. Ti khoi anga ke ti shwete ni ti shwete anja ha ga kwenu ha tinve ha ka kwedi eya ke kunta ham ka kom di oca ki ha ku ha ga kwenu ham ka kom di oca ki ha ku kum kum ta mate mu sho bo ki hambe anja ha ga kwe si ka kwe si nu ka ko ma ga kwe si ta be ha ku ham ka kom di oca ki nako ha akunsi nyama kwa akunsi kanu ha utwa ha ise sitanga tswara ko sego tamaga ga hemuwa kwa ta tseka msiki ata ti tsung ha kunya tso makwana ka ata asi kunya go kunya go be ga itsete kwa ka ko mkitse utse ushen ga hema heta ata nge ha ga ko sitseka maki inu tsan tse u shaqana tsan tse u shaqana ha ga ko si u dihego he ha ga ko si ka ko makunwa ko ha ajaro mago a ha jete aba je ha ma jawate ha nwa te ha tse he u ya go tona te ha ma jawate a ta ha nana ko ha hi a hi ya te tati ho ji am kom di kuri a ya go no ha ga ko si di che ka di kwa na ka ha kya bana ma ho ta ha ma ha na ga se na ya go ti u ko he kya bana ho ta ti tse ko en tsam ya ta a ta ha ma ga se na ha kwa ka ha a ya wo wa go no che em ka ha kya bana ma ho ta ata iya an am de puri am damasi am gori tamahak ai kutwa nge ya tanu kya inkara tsesi na ko kya inkara khasa a to tsa sien ta ko tuwa hwata di ha sinya ma unwa ko kwa hwata di ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kya inkaro ya ko kom a ha hiya te ko ya mu he save kham di kwe a kama ya nu ngundoro o ka qobo na hwata nwiku ama ya khu karo tsango ata ga mkhwena ya iya hwa tanyino si tswagwe ha muta ma ha ke tswago be ana tswago nta hinya ta re tsaya o tsu nya item ti a ke nka ba go tswa ma nngwagwe tsa o a e go hete a khu muwa te be ma nta hinya go te ya tsango re ata kunye sa ve ha gbe kwe si ha a ya de kunye a ha gbe kwe si ha khuwa a ha tsem go a ya ka de kwe ha tama tan ga ko sho na ko kyare ka sho te ata ti shwe ti ti sho te kyare ka na ko a sho wo ji a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di ona kwe ko kunu ne wo iki tin ho nta ma doro ko se ki kha hwe tu i kha hwe ta ma ti o se ta ma se ga ko e kwa na i ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa se jara ya hita ma

0: Kimtsa wolege tikde ya wolinge akhirge eske fm de lu megian ambuginge wa eske fm ngitange tanke megagin ngumya min arverten moyon manester yang higia wa plus leka ai regering wan vilen koshini kabisan kang he atik de gen hok ya cabinet ke gani kuno kan ke khud ki rang ka higia wa divika kham kham go song khon chig gya wa vetscribe ai gani kunan ying ya khale u ngolun ai tumina ka hun ka higia jo kham ko khanu yi bisan akou ngoshi ka higia sung wa chigan ke vi kom kan ke onsit africa ke municipality ting aga gani kunan kan ngoshi ki divika thoi ka kam kam go so chigan aga gani kuna gya wa tumina ka hig gen on municipality ting aga gani kuna ke ting kan ke gen on ka chong ka hite ni gya kham sung wa chalo yi ngi chig gi amaling aga chut tumina ngo ke vi koma aga gi ga chu kham sung wa gani kuna kwa chigan aga chong ka higi chwa kam kama khoi ka plus leka aga hangula ka ang hichig gi ngho ko ni sa fir ke november aga ni kunan ka hichig gi chu kam sung wa vi ko mang ka aga chong mugu gi hung kam sung u thano hung ke gani kuna kwa bisa aga ngau sia gi ang amari ke chanchig gi da thako sa kama khoi wa rati ai le den geng gi khawi tamani chig gi ng municipality ti hung aga ni kuna ka gi ang amari ke chinji chig gi da thako ni sa kama khoi wa vikoma hangkang aga gani kunan emka partai kang he agiaw kuyang halimang ngang ki vikoma chwa kaw ging gigin ng parlamen ay ng kang higya kamsu wa ido komitie ay gani kunan kang hi kwek giga chugin ng janggo ay gani kunan komitie agiaw kam kam kwe sung u unersuku ay ngaw si yang he chik gigi mungkik kali uwayang ay gani kuno kwa ng kang ngaw si kanti ni giya kamsu wa ay ke frislaha kichik gigi kungguin aga kunghana kang hichik gigi mungkuk kunisan David Skoshana yang hechik gigi wa MK i parliament liet yang he khawitam chik gigi ko ya gani kuno ko anki vi ko makang gi committee gani kuno ki kang hung kum sala si ka higi ya kam kam go sa wa kam ayang ay gani kuno chigan aga chong gani kuno ka sinte ni gi kam sun wa la kha yang he ko chik gigi ngi hana wa yang ay ke gani kuno ko anka higi ya khali kum wa kan ay ke gani kuno ko sinte ni gi yang wa kam ko sun vikumakau yang higiaw agyang ay National Police Commissaris yag dayang kesing kyo ka vikumang agani kunan Cedric Sebian kalagtam kasing ay gigiang ang Randberg ay hofu gang tagia kamsubisa u tisa kantik digan ho tisa magugin kalkain ay gandiyan ay kunan si Bia wala yang sisig digi chuy khalaya giya wa frikarakha ngawitik kwan ay gigang hong waki di umeko ay gigagin ngawakang kang hitini gya o vita yang hiya ngaw aga wa gigi kang hong awa. Veke yag dayan ki gani kuna chik di gya wan, luno, wanyang aya gani kuna ki Johannesburg kang sing digi chuk guwa kin amakan deyan, wafu na kam kang hi agi gi kam kam gu sung u onersuku yang a gani kuna sing gi chik digi kali uwa chikang gi sirsan, glovo yang hi khabitam ni gi ng kam gu siwo ki gani kuna kwa ng, kang he ndlovo chik de gen hongko ku ya hofu ek gani kuna ke sing digi de cho cho hana chimbu ke si bia ka giga ngutko ka yang ee kan de yang ek gani kunan ngaw si gya ua kuna ya ng aya chik de gen hongko panga chang ay fasin Orunsasi ngia wa Dr. Soner Krenz agia ngung hiata ke hivi komak o yang ki giga kosa kama kuen ke gani kuna chik digia wa Democratic Republic Congo ay gani kuna sing digida chuki wana ngawe takia ngia wa Ebola aga gan. Orunsasi ngia ngung hiata ke hivi komak o yang ngung hii chik digia ngung nirlan ay gani kuna sing digida chuki kwa gdia ke suwitali na kuna sing agi digia ngung choyan. Vikomak o giang ngung hiata ke mkhalima ngung ka ngik cho chuk ngung hiya ua vikomak o chik digi ngung wana kik anki gani kuna kwa ng ka ng hi sing agi thwa kam kam kwa sing ua tiar ka ay gani kuna kik tika ngia uan ibola aga gan kwa ngik digi ngung kumisalan. Yiti ni giang ngung hiata ke mkhalima ngung ka profensi ay firi yik digi dan ng ka ng hi sing gi thwa kam kam kwa sing ua gani kuna kwa ngik tika ngik digi ngung kumisalan ngung ay fafi chon ngung ya gdayang kien gani kuna wa giawa ituri ay kunan. Kamsung ke tegang aga chonung kang hechik chwa ay ak teisen si chik digi chukituchi ya gani kuno kwa kang he I 3 days an nira north in 54 chigigi tuke kawak takengia wa ibola agagan kang him kalamanung sing agi kamsen yin chigigi tuke kaw de wetenig de giran kung yin kalamanung ka sing ya kamsen wa kaw kang agagani kunan wam chang hum yi ng hiya akhiri ay fasirigam chawala diwi chigigi ya wa tiniri kamja tiragia sam chang hum gi iska FM
1: kamete sika akhat amoku 5 minute nge kara kha xka fm ki bori he sore matra ti tomson norem minister ma akwentin onga he manda kuna ojawe etrema kuma velen koshini tsabisha ma khante cabinet tina doroti vetashi khabana kha kyare kara daraiti he a quinte kunga manda to plus like regering te kit in ohem tabishan manga ti aja municipality ti ji sit africa singa nanga ana ojawe aja ngebi na kuchaga kasatam nitam ji khabana khana tun karadar na ti hen kaya nyamo hikiri awu to municipality ti ji ki manda jao ji we ocean to be ta khuno shiri di manda atamaha nukhena ajawa ma atamanu chaka kobe no aveta he chaka kasa amporonga ji am veta doro huti no khana abashika te kha kuru kuji khamote akwente kwinga ziki manate manda gure te 4 november kwiziki kaya haveta chakra khuno jawji kumutam tabisang manati ngveta si khawu gwe ngo jawotin khena ta khono arati gi khansala gi ngo guna te ki municipality ti siki o kyae ti khwa anna handi jaw a jawtam emka parte he nga te khana kan chau sha qoro ti kun khena parliament de si o atho committee siki koro hina tai ji asi o ta ti vem committee e tau tau he ngo ena sesa ta ti a ki ngwe ku ji ti aja ngun shu o veta jao shi ki politiki kwena kya o kuti kwana ji a ina mua atam. Tse shika ana tai kwa te tsuna ta ta ku tam si nyame ku darai ti he nundew ta amboronga ji chaka kai gure ta a khuji khana kai kwa te ne emka si parlamenti ki ngua maa kluku a David Sko sana nga te komiti e khasu jao he e chaka karaha nyamo hi tamani kun komiti e kwena tam si kungo te kwena ha kai shoka si e se ku kwere huan si e kwem nama nga te ngi tam si ngu khana kara kata ti si khan mungo ti ke se sa ku kara nya o te kwena he khama tamo te ke ngui ki ti ni mushobo na a khana aja kaa ki khe khwa te tam ngam cho khoi kwenye pa o polisi komisare si ma kwena ngi yeti ti di mboronga se sa koma Shadrack Shibia nama hama kuang ku para ku kha ki ti ya kai ti gara hen u khoma si ka ran berhes di landro sho fo ki khabana kha si te o gwim si bi ang ma si u kho yim boronga di ti ya am boronga di o ki khoma ka khen am di khwe a tu ka di no twa kha ti twa di ka ya hanyam kara ho ko e an kya rim boronga jao ka sa kya di ta khuno te am manda ti veta he e o di ta am boronga di am ki tim nama ngiye ti vye kisi ki Rivonia ki Johannesburg kisi ki khoi ku kya ngwe tim hofu ukan e si ka keke ti mboronga se sa ta ha mushupi ma si ku kuye ti sersan din lovu ta haki ti ma ntobu nama hofu anga ma ti si biya huyu kabe te ti kona si ka si biya kara huano mboronga ewe hin kwena di domye ama si te hong ka gwetam borishi okhari uhem kwena atkawu kwe aun si wuna wu doctors sonder grense te kisane tina nga te khana oka khao jao kwe a demokratisi republiki kongo si ki jao kwe a juanga ibola he kia wana kwa ti ta khana mu anang om organisasi nga te ngam jao kwa ma Nederlandi wun suka charo iti spatra oka si chu isham ngam aun kwa nga tewe ma wun suka am chu kwa ma di chu kwe kwa tirita no anka ting bola jwanga si die erka si kinyam sanen si si hi khawo jawo tum organisasi fir provinsi di ki jawo tue no jwanga si nyam ur hi ka oi ituri te ki te provinsi ki khana tin kha no feif ko ngwe anje khwati jwanga nyam sanen ho amush okam jwanga nyam hi ka ye kha cha ti te khoi hin khona se sai ko ach de sen de nge ho ko ta khono jwanga si kan o khindi ko a 3 days ne ho nar tin 4 in 5 tag nang o tin khuna o ki chona deshen dengye ho ko khuntama o tin ham ate yaha akhir bori he khiri nwe tu bore te khabana khakke ki gutsam tin ire tsamnu xka fm kim

0: tàu của bé bắt tới thì quan hệ cha à người ta thì tàu khai tàu khám giáo cả của quan hệ cả ở đâu qua ai cha ông cả địa hình của hôn sai sẽ cha tàu à hôn kia cả ở đâu qua quan hệ quan hệ ông như thế à tới thì tới ta ham bị cho mà vô về bên chuyện hôm à người ta có hôn à vô về bên chuyện cái kia bám à cái của hệ khá ra qua ta cho nó vô đâu quên na anh kama na kwa ta gamin de ma ta kona kana kengui ma kia ba a ki kao shin he asa no a he ta nisi ta mo huka no nge ta i ye ji ta i ye i keri ji ate nge ra kona ku kamita ji kona ha a ki mo huka no i
1: ame nge kwa msika nge jawen kaya ratinu nge ame akuri jawen sita nge mu ame sita no na ta kha ame sa nga ki i kuka
2: nge ame shika jala ta jawen he nge putukwe sheta ya khawana putukwe ala kwa nge omeha kwe kwe kia kano aki tanga i nge ekwe ya chamono tanga i cha aka mua ta ya chamua kwa inka nabibi ya kicha ya te ta ki cha ya te ta ki cha ya jalo ta ki tanga i aki tu awe na kone nge ki ya nge mchete Afrika mki nge mchete Afrika mki cha ya no cha ya mua tanga i ok mana ata jao matini tamaha ata iya takwe oke mombe iya te kama jao ma ne e ka ne ke khu na ko te ko ka khu na ko te ko hinya ta khu ji ne ki hambe ne ki jawe a te kwa mana jao sina ta ki te no mombe ki ne te ha ki ke te ki cha ngwala ta ha cha ngwala ta a ki ngwala ta ha cha ngwala ta no cha ko yu ngwala ta te ha u no cha a ha e no cha cha e sha no cha ka e ma ka ya cha kam e me a tuan vungita ha te ma cha ku ma te no ngwala ta ha cha singwala ta no cha aki cha shala ko u aha shiri aha irishim am kuma si amotino firi irino ta cha esa no ka aya ka yahwa ta ata jawo to ki ne aka jalo ka kamata ji ne ta cha munu ne ta ha ne ka cha kle wite ta ma ha ne ka cha jawo ka rika mata kala i ko ma khwe ya be kwa i kala cha jawo ka aki ta aji ne sete Afrika si u ya ta anki te mu
1: Okay, the man to Colonel. Tum ha good eye good day.
2: I say, you know, Tumushin Ayata, Guanaki at a Teusha, Teusha at a Nohom Kumakumata. Guanaki and the Jack, Nohom Shankara, Nohom, Jack Nohom, Jao Kaino, could come a year and wash him jam, Jessica Aguacum Sheta, could come Jessie Awaku Amp. No at a Chuchu Kalacha Jao Kai, Chuchu Kala Aku, the Ata Kai, the Chuchu Akino Am Sheta, Jessica Akuno. Am she ta ta ke usha chao aku no aki ngata i shina ta huji jamu aki no ne kwa ni ta matendo ku ata tenu tendo ku ata enta ten ta ma khat cha dibe a kwa cha ku be a kwa mana ne e kha cha nyo mata kwa ne em kwa ma kham pu wa mata hiya ta kha cha kwa a ya kala kwa kaya ndo me khala ta aki cha ku be ta jamu cha ne ta kha dao kya ma kwa cha dao kama cha a kone ke kuni tuam dao cha a ke tuam dao cha a kuni tuam dao cha a ta cha ana kwae kwane ki anja cha a ko ta ki him kwanam ki anja a ho ji a cha a kone ki khama cha ete kala ho ta khun a ji ja ko ko anta kya mana ko ko kun ta ha si a ho ja cha si wa tuna si ya anta kya ete anta kya mana ko kun ko
1: okay nga ti se ta se khu ne ko tem ta pa no nda te cha ko cha ko nta nga e ka a ka ko ke te te se ki cha tre wa te te khu bi ni ku ma cha te kwa ra ka ko te a ku ma ka te cha wa ki
2: e ma cha ka ma te ne e pe la cha ti a ta a to ma te pe la ya a cha e ka na kwa no cha cha ta me ka cha ku wa kwa a mo te te a ma cha a ya ha mu wa kwa a ya cha mu wa kwa cha a chamu watawete no eya cha amwa khwano cha ka ete no cha aya te aki cha khama eya khamu hano kham acha eya kha duya she ate ti shika ata cha he ko no ai bele ha kha khubi na khwano cha aki deke khwa ha ta khwano majansi am khama khama te ka ta khama anja khama akwana ki ne ople denge o tai ko kwa ha jam tu ma cha gambe e cha zebek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino tuin ta amya te kha ma no am cha ma ge te a cha kam tino a ndu ru a hya to ko bu bu tino ang ge buta angeta tinja kam sino tsaha cha anki am kuma cha gu ya husha anki nyet akwana ki anta in kam no tunja kheri kheri kheri na tuki kuye hu ja muwa sha ha kwana ki anga ha cha anta kawat ja si tui kheri kheri na kwa cha anki kuye hu ki cha kam in ki cha kam no en khao din ta ha miya te tui tui tui tui ta anta miya te cha kam be a cha kuye ha ki a in ha in he ta kwana cha tama cha nyama kwa cha kao Jakawati ada tamahano cha amanga he aita inga ki am koma ko ta agi ka tin a rehe ti khae cha anga sha kha cha a o sha kha cha amu ka ka be seven na cha ka hum am ga jim chi kam am ki cha ka am kom agi ka lo ha ma cha ka ma ko kha ki ta kha cha kam si am kom cha wo kwa kwa na ki agi cha o te sha hum wa ko be am a kwa na ki a ta si kha ko ta ma chu chu a kam no a wa sha kwa kyan no Awasia kwa kianga kaa mono, kaa mesin kwa kianga kwa kwati tinu, kaa tama kaa bari bari. Bari bari na kaa kuma kaa kusha. O ama cha wale tewe, cha owa te cheka, cha kunya te cheka, amu tinu anhusiki cha akiana kwa, ya antungu kaa kwi akiana kwa, cha nyave kiyo anhuti yoka.
0: Ya, aki timishi, ngui kaa uko kuhe, Angin pele amalala de rikarin deuta ai u komana atri ania otomiko pele ahecha kina kadi chamta ma vusa julu klemia gokona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te kahe inta cha guidumu yes he eti te heni goti wo wati dinu krupia tenu gana ahunima ngie o makaya ngie kama shingia ye nwa khonu am ya rambi che nte ko kadeta om to ko ite ta ko ni bia ye ma ke gama ta wa ta ku mo he de kare no ko awo we no cho to ye ha yo mana shi ka ata e ka to to ti
1: ai de we
0: ai de e ai de be kwana bo a ka to to a ki ti ya boro ata ta boro ma a ki ti kwana mo cha awo ku ri ka go ve cha amishi je ku shikila ngoma ta cha no cha ti ku ama sha boro Chakom ni ee, chee hachao, kwee kaya kwa hwati. Kwee oloko kuri oko ee, tuwe ntaki, yene taktaha. Ee, aki heo mshiki kukunga kwa kiare o kungu ahe. Yee, aki wokuri na ave, aki kama, aki mshu yenge ukotwa. Nguri na aeki nita udeha kwa yanu tuuma, hopo wa kee kutama keme, kwa kia bana hwata, kwee kaya kwa hwa.
1: Kwa kia kwa
0: hwa. Ee, kwee kia kwa tia dima. Takuno am katima akama nga tisi akidna ke kwa te mehoto mta koma te ka te kleme ke koma te koka kona kwa tuan te nko. Tino ke ite ushin ako te mehoto ma ke karera ke ma aki kwa te ko mhopo ma ti ngwa ha dipa te te ite ushin akwe. Mara deha ma kle wa u wa te am hom a kle. Taku u te kaku am eema. Katwa kaku. Katwa. Sieve Toti nyehe no cha kubumtia iya kwa keme mune yaji amdori keme amtia cha kaya mento iya kwa teta. Kumke kuri nako. Kwe wako shwa mana brie ke kwa asha ni. Kwe aishi urohi kwa aishi kwe chie kweusha die ni siye ta. Bravo no siye ta. Ate iti ti die kombo ni ve. Kumke wa asha. Bie no siye.
1: Bravo sitali isha siye.
0: Ya. Asha kle ashi ore shoma na kwa hakwa mkoa matle abiela tinge heka inkwa kwa sha hiat to ikleme ikwa kwa ve kle kaya ya mata afa company kweta ye gyanu na ta ha ne ma kle ya kle ta o ukta na kwa na he ikwa kle ti yati brief ma kle ki wo he ka hanja ki wa ta ko kle nwa ka asa nwa ma kyare ta wa kama etete kle a kama etete kyare gyana kya ko kui ramta ma twara kwa akunwa ta boma kwa no Tua tenu ka, buvula je, kia osa, yeeka, Msambiki, jaile ka kumusha. Ngui buvula je ka, tuwa shina kwa yaka ateji, jaile. Khabi, kle mleki ma aki haa, kle mleki ma khabi haa, tuwa ama aya ige, acha haa, ngiki nukuma huuma matia shi ati, ngui mtho gama, kwa matia shi kwa teleki kwa akwa. Nune damakucha kuma sripicha. Aki, aku ni kiri jiteta mara chungu kuhe, mara nyuka cha akia ni makao. Chakuya or Washington, Nuitia Hataka, I'm Oka Chocho, my Teu, and I Oka Ate, Chahuata, To, Chak, I go her Chocho. I get Google Groove, I get the Cocorona Heve, Tamama, Aji, Akacha, I Tawamaha. Quanam O Canema, Moon, no, near Rehe, Tawama, the Aja Tamaka, no Hampi Pasive, Aka, three ham tram, or a tam Hamacham tram, Kitanoja next. Garafa taputu kletia hi, garafa u diskuransa ta. Anja mu mta uki chap chapika hi, ek ama umwa dia. Kwana botra, anja kobo, ta owa tu akwishi ohe. Kwana uku mwa ten chako mnangani ohwa, so si botra akwana.
1: Anji te komata, te ngave, so mu kuna wakirika kuta, uvinta ta kutu kuyete ta. Tia mu kuta uko suyeti, hakwa te na te kuma supiye kumuwa hi kuwa, hakwa de treye kene tamo ana hi kuwa. Nkuntie na tinga a go jema supi go gana a te go tsema gana ke hinsa ne heta nne te komo go jo yo te ka ka ya mata ti pior mo sabanga platform 10 xk fm ke jawa ka he ona kam kuri go ana go tsa down xk

0: tsametse sika 10 ire tsa mogwa xka fmk bori he e swere matra ti thomson nore afrika ini hengwa ka te ethiopia ngo he eritrea ta khono egypte ta aja o tu kwa tai kwa kotako huna ngo e mporonga e ngo khwara kuta ate ku isi phere o ti kwana he Ethiopia khana o ambassador a Eritrea shoka te kombere wa ke mo khoting ta ko tin Eritrea sho o ngo khana khana o ngo ite ko siki o khati an qara khuta Eritrea ta khunu kyare kra ko icha o tinu Ethiopia si ta jawo ai he ta mano khuo khatim Ethiopia Egypt si o khana ta ma khana o ngo siki si government de kun jawo tun diplomatic ta kitina a 48 tsama o wa ga gande ngo tswara go tenga ding ta go Egypte ga bana ga Ethiopia se di ambassador e tama tso go ti ga gande ngo tswara go tsare na go tam Ethiopia he manda tena to ka te Eritrea Sudan no Egypte ta a ja ena jawo a yete tsung grupu yi e li bele kwe he tie PLF te kite e Tigray ngo siki Ethiopia shu oi wa hanginga Tigray shiki no ngie TV kisiki Ethiopia si di amete anyama gute tau kwa ti an grupu em ne dri ngoji yo ka hangore haute Ethiopia shu unto ka ku he no thuma a te ku an tau sha khubina ta tau ku ma tau dropa khana Addis Ababa ta ti de shiki no a aro te sha ne tik he tsu he khawana a ngun shu amo ani jamma norti ta ti tem ka nyama ha ko tsu ani jam ji jate tha go tam ne firi kwe na ki a firi shi ki tsam kwe a to kara go yin a tshuri na ko shiri anjai kara hi ta ya of million rand ko di shiri tsum ko o him di tu shiri a ne shi ka polokwanes de landro shofu ke ki pereno tai kai gun a ki a go khana kwa ko kara ha go tha ki ti ya tai ta ri randu tebane ta khunu zabulani maluleke tangie tv ke ki khoi ku kyaung ting mboronga si ti shotu de hotla ye ku procureur a charlotte tebane ta khunu khashu omkhoma chwane shi o metropolitan khoma pita gagash no nyane ta ti o kha ta to ka ku item ni kun boronga kaite na to kaite ka a tu shire a aja ina se ko cha ur khahi ta khan ya ina din diru koyi a asire shi kana koyi ko ti tam forshetr a atho committee he ni sesa ko ha he aja nu shu veta jao shu o ki tuna cha ur khahi khan ya ba ti ko khon ka ko ta soviet lkhanya ne mna te president Cyril Ramaphosa kam he wo hi ve kyare kara ko ichao ka de ato ka ku he kona sik cho ho hi inspector general a inlichting de a MTC Faisal ku ye hi ta Ramaphosa ma a kara hi a aja committee si wa Ramaphosa shube na hi ta ku ya phere na hi ve committee si kai kitam EFF aun kona to ka de Ramaphosa ma a aja tham me gara hi e ma kyare kara ku chao yana ho hi ta ku ma an ka yana ho hi a kona sika committee a ti ve Faisal ku yi ku yi ji na ho ji am ku re hi ritam parte hi nga ti ke a kona kar ba posa kai kai tam le khanya ne nga ti ra ba posa m ki dang we khai ta khun am mo ku kyare kara ku chao tam bori shu khari o ziki tam boronga khu a khoi ku ti ku kyang wi ti aja texting ai ma a umo ti ta research bai ki ye tim glem ki am ai shi o khang am zwa kau ku ti kwa zulu na ta si di polisha na te drik aku ku kwa he utu ka ngwe ya am texting ai ma ta wo hi texting ai ma kham ta ma kyare kar ta wo hi no tui kham a ku kara he der ta ha kuri kho ma spamantra mdla loshe yedik eh anko oka tui hama amate hinga no derban si de landro sofu ki ama se khoi guti ko kya ngiti tsumboronga nga ko si ki ama si no ngama tsumboronga si kam ki ama khoi ti tsam ka mboronga khoma ipangen ni si ki si khoi ti a tsam si ka shwe ti khona no am ku ngo ti mas patras oka gui guti ko sika ti si cho ka sa no aka si khoi ti mdla lo se ngama ukan e sika Richards by si di landro shofu kai ki perenati no ama kai kai tino kama ngovunzi da hasi oka ama tuko garagwe kama kuangu araha kutaga tini ya kai tam no tutamcha eye khata amborunga kwe kaoka no polisha agia utak eye khaham ate ya hatini iribori ye khiri ngwen kubore te khabana khakiki kutame tuafe kamnu xka fm kim
1: kim tsawole ke tsigi ya wale nke tiniri ke SK FM tole magia ambu nge wa SK FM ayi tanga tanga mika ke ngam yamin arvertin moyon Africa ini kang hi atsigi ya chungka ke ke ngoli qo ka tsigi ya wa Ethiopia ke tsigi ke Iran tira ayi gani kuna ngwa ke Egyptan yi agia ngwa kama ko so u kula ka ngai ngang ka tsigi ke ngoli drika nke ti kang he gya khamsog ek ngai gani kuna sum ku gih ngwa tu ka khulasin bolun atmina ka hinchi gya Ethiopia awi gya ng ya tik khalam ng ngai achi gya ta ko panga ng ngoli kang hechi gya wan ro tiria aka gani kunan ka he gya khamsum wa mana ka ok tak tak ng ai tini yi ngai gya ng ngvi ko makan ka gani kunai gya cha osin khamsum aga ngosi ke Ethiopia gani kuna gya ng ya tik wala ya ach in vier tag chon gani kunai chig gi da chui hanan vi ko ma kau yi ngi chig gi wa egyptan ai chig gi chu ga ya yin ngolin aga gani kunan kang he gi ya khamsung wa wa ko chi o ngai kang he chig gi ngo kunisan kang hi chig gi ya osya vi ko ma kau hi gi wa egyptan ai gani kunan kangosi kang hengolun ai tumina kaung gi thak thak khama khoy do ke ituria ai gani kuna ngaw ke sudan ke egypta kang hisi gya khamso ang gulu point gi gya wa ti plf ai wi yi ng he gi thak goli khama khoy gani kuna kwa kita kriya ai astri gani kuna ngoli drik ang sing gya khamso ng tekin khalam ng kang statu yang chig gya wan adidas apa ababa aya kunan yi agigi da ya khamsu bisa khamu ko un mai kan ga gani kunam go gi hu wana u ka toshi o ka khulasi kang hege ya kunisa khamu ko ngoli ko kan ga gani kunan ti ko cha ki firi yi he sing ya khamsu wa cha ki katru gi ga pang ngo mali kang hege ya wan ola ya he ti gi ngo kunisa kala kam ka yi gi ya blokone ai hofu gang da sang agya subisa khama khu ngawa yi ki lengge chuke pangan rendo tibana ke tik de ge jabulani moluleka veke ya gangke a chonga sing de ge da chuing hisa de ge ge kama kan dean ola ya ang a chonga ya chuka yang ya wa charlot tibana ke tik de ke viko ma kawing de ge ng chani metro ai please viko ma akakon peter nga kos nyo yane yang he khawit tamani le yang a chong sing ge chugin ya yi ka se gya kha khama khu ki go ki a kang he ge ngo kunisan ai ka ko yin he gya ai do committee ai gani kuna agya kham sing u chotru gi ga panga kang he chig ge ngo kunisa kang he gya wa o ko yana ka o yang chig ge gya wan so vit le khan yane gya o ko yang khalam nga gya ngo ngari ke president sere ro mo project ko chig ge ge ngo chimbu kang hi ag gi ki koman nga wa yi yi gi kham sa u ula yang hi gi ya wan item fezal aya wan fezal aya kan ku yi aga nga u shi kang gi ngun ya ta ki ram po za ko chi gi ka ki sang u chi gan aga gani kuna ka hi ki ngun nga chwa ya e ki committee ai ga ngun gi ka ngwan ngus gi kham sang ula ya n EFF gya kha kama khu yak dog in khala man ngang ki rama pozan kang hi gya wa khanu yi ngi tig de gi chu gi hana sim ku gi hin thak kam kama ko sing wa committee ai vi ko ma chong nga wa ki fezal ai vi ko ma gani khunan kang hi sing gi ya kham sing wa gani khuna kwa n parte te ni gya ok u ite ng ya te gi sim ku chig de gi hin chong president sir rama pozan gi kang wan de khan ya ne aya kan ku aga ngau sia gyan ngun yer ge sing agi hana chimbu ke ramaphosa ya ge chig de ge ng jango yang aga ni khunan hung ku diwa kan ku ka ang aga ga ni khunan chang hm ai fasi chik ko cha se chig de ge ra chu ing hrin ama kan dia ka ing ya wa taxi ai ngai kan ge ge thong lo kham ko richard bai ai ga ni khuna ke ngui ya ga yang ke kang hi chik chwa sing de ge chuge thak kawa gani khuna kwa KwaZulu Natal ay plus agian mong yata kiti ngay ay dri singgigi da chuwe traktawa taxi mong ay gani kunan taxi ay koy kaw gian mong yata kiti ulapang kaw nui singgigi da chuwe wanan kang hiyakwit tamani singgigi chuwe tragani kunakwa si Ponglalan mag klulis yang higya uwa taxi ay gani kunan ngay kang agatong singgigi da chuwe kuyayan kang he kalman ng yahawit tamani gigyan ng hofu ay gani kuna singgiya sobisa kamo kong ngagin kula ya ng kitsik ang hiyak gigyan ng gong kong kula ya ng ay gani kuna tuwe di ang agang kula pangakao gani kuna chik gigya o ang pin gyanin ay kuna sinten ng gigira chuk gu kang he valak gigyan ng gong kala ya ng siwitaling ang kuna da sing atin gigya choyan kalman ng ya otak gigyan ng wa ofu ai da ngai ngien o richard bay ai kuna da sa so besa kama ko ngwa ngi ngula ya ang he ya khawi tamne gi ngi ngi ong ya chongon om chang hum yi ong ya tiniri ai fasil gam cha wala diwi chi gi ya wa tolfiri kham cha dire gi sam chang hum ke iska fm

ker Darren ayam musu ngagi agi ngam ke wali wala kom tike tine kawa 20 minute ke kom ke radio XK FM timbi wala gita kom ke mchu agi ngwa de men e program daga khisi ka ankle utom ke wala singi chwang agita ukham ke ngi ngi khona muku ge ga kwichu sing he u wa ti kola kola meke mge a wa kwa ham khonka chwang gita atichi first kal no Tim Hessen got to the Hinka a Mugiwang Uwam, they can come at come at Koyka Chung. Kanwa Fitiganwa come hilum him, they are talking on Kamaka Silky, and Koyka Chung. Katten, I look at a hung Kwasangawake, a moot tatini ako, a alhamina hason tate. Mugugiga with choosing, hey, oo, Kawishing a Fitiga see. Gita kwa uwa tike agyang uwa angongi. Mgita ngedike du nga kongtanga wati ito kwe kamako usio. Kanda wala na wala asorho ki du gita tumaa kwe maa kwa kanga giga saga o. Tumtum gugakatsa. Even kwa gati tika magi ato uwa kasi. Ding lemang kama gugun kuna ka gi kwa chu gut mu am ku gi ga cha cha chu dusun ga otin ko khu agu ka la tin gi ta chu ka kwa sa kama ko nga wa ke anung bani kuna ti gi cha si gi kwa chwa hidrasi ka bi si si ka hanka jala kama ko nga wa khu khason ti ti gani kuna a ti chu nga so ka e tin gi kwa Sigita wa nge fer al ka e he vitamin C mineral ke gya ka wa angin ke kun wa msu nge ge thakwe un khamak u sio khoko mang gani khuna chi singa chi chi ngna ko kama wa shumbi ngu he ge chi singa chi chi ngna ko wa papa ge ga u fu bholo ke ga akwa sa khamakwe u ka ngi chi a agi khoko mang ka la taka tini jala u wa akha shon titi Kata ang wa amana ki kukumang Fruchtig ato bay fruchting he banana sa urvig. May tagani ko na he umso ka ehe agi a si ke he for all protein kaka kiba at man mudani ko na kama sumbi kang sasong au tiniwa ke ata ang ke energy ta ukaw na wa Pandangan ngah frunti kok awesome hege agi asin ngah. Duga ni kuna, tene frunti tene kita anuwe dah ha. Kalau mang, cicinga cicin ngah kuah lusun sesung pasta, macaroni. Cicinga cuma kran kos. Kan tene tua kuin umkama kusyoke. Duga ni kuna ke kuang cahun agi umka ha cah duga lah. Kami kacicinga hamat acawe dun atite. Awak guni tama asagun. Ka kwa ka gito ta kwa ta asagun asmu kugiga ma tikun olam hige du ka even for du teti atunga ga sa ugu so nge agya mhega ngcha a hega tini jalanga a khason titi gani khuna thogu un kham ko u siu ti singa tini gita kon ha onke ka khisi kem tina thisa mu kugiga ko u ka ga jala unga wa mkhason titi gani kuna heke manela ehe anwa mukwa a kwa age totwa ma heka gawa u agung he u a digest ka ya agna mka ta khani ti kwa mka ka ka ba mko mke asia hasta khama khwe mkugi ka wa kwa ngwe tisinga titike wa resta kha kati tagi mam arresta kha mam vana katini a ukhama anung gani kuna even khawe kama sigi kes akanga gun ka tagi titi ge ha trua resta kha nga ya ko age a masakhama gu gunta si khaba mthung wa mke atsi manela mso ke tini ge ku mam tini thaku ukhama ku usyo lo tina ukhama a kha shon titi gani kuna kam geja thama ufeling heke fisi se activity aga gani khona so lanka ehe
bevier khan melulum helulum ya e age kwa o he kwa o feneng ke a wa anung dela thoma ko a khashon titi a energy level sing he ke tsa teng kwa bihir o kwa stressi even khwe ka kwa a ho ka a nwan kwa wa o fu par manita e a nuta ma tsuma ke kwa ka khwe kha o sikama atango ke qang ho tawu ke qang nga nga ba tawe dibi kanda iranga ehe akwa qoni u anqunqu katina wa ufina ehe agya uwa anqunqu ngisheng he ufini kai kwa tshwa kokwa asenwa tshe for all tshenka nqunqu kwa yoga ka tshe tshisenga tshitshika le tini kwa omukuge ka ditanwa ufina anwa khaniti tika tota ma singwa ufini skeleta ngore ya tena ufini umsuda nqi anqa reng reya tamajika tena ufini ka wa anqunqu haik tini wa ufini umsuda nqi nige kwa wakam ki o kaga waga oka hau uwa tama afstand khan katina ufini umsuda nqi kwa tika agya o akhaniti tamaji wala ngala katina jala nga wa akhasundiri gani kuna wati singa tita nge tini gya sing hi u kichima kwa kama ufini ngeke anqunqu akagika kuchu mkaka toka ulugu aga mutsa wati ge thwa ko khama ko shovan ge tang hei ga na tam dang ga ke kama gi age at atso age kubi ka ite ge kwa ma chuti ge kwa ma chuti ge kwa ma chuti ngasi age ta wang ngwe ho aga nga qasa tre ge ga ge sing khama nga age o ate o ke kwi ka an tse ke wola ye akwa on span he ka relax age tutru aka anung ke san anung ge he asan ne ho ga chi chi ama sige ai san ek de ge si ti fi for du aka wola at least in ear for aka am ti fi hu ta aka ke kansi limit screen time ko tsonka aka ke kansi ko ngu so si ti fi ke tsolani am ka ha wa ga chu chi singa chi chi la tini ko dilan ngwa khong kha shon ti ting ati ngwa aka kha shon ti ting ta mo ku gi ga ngi fer a du ga ni khona even khabe ofu foni tho tho tshawa screen time a bitigini ka wisi sin hunke tfm foni tho kha kha sin ichu i wizila du ga ni khona ka ga ki sa for ka he a aga ba he a chu twa ngwi ofu a sigi kam video ta ngwa ki foni ta ko e gwa o ha aga ngi ha tse foni ka ngwa tse foni ka do ha aga ga chu tse nga tshela ka tene kwa ka go ga ke problema tene kwa kota wa ka ga ke o fuga ga yo fuga la tse nga tshela tene ging se ngi o ka o khama nung ke ni khona ga chung jala o person ka hi hienis a nung a ga khung ja ba o go ka ga tru o dhuma a yi se mo go ga go kha wa a nung ka ta a nung ke ngai wa tse ke jila wan ka gita wa sang ang ba wa go we ke gi o fo ag ba wa tang ko ke kai tsui kha go ke mai nga si ka a jang ka a sung ka no ku ban hm ban ka ka au ta ka ni da kha nga ai ka biskirim ka ta ti sanga ti ti ka ka la wa ang nung a ka ko biskirim wa te ni gu a ka ko do ma ka ko u jela u ang nung ang nu ka ai si ka ka kha shon ti ti tine wa tsikigi kama ko siu wa ka ko kama sika ng himtini ma asa wala sing ma gamit ang ng program ki gang kita sa fita ay duha si dira sa ko program tine gi akalo utom ki mula msung hangki ya chong FK

Speed controller wa muso ang sige ngam ke wali wala komte ke ya ufe kawa der tin mani teke kong ke radio XKFM chibu si mula gita kom kim gita gom ko program ya kom kim journal a program da journal a program ya ang gya chang si ga a kala utuam ke ya magya samtuat ay u agita uam anji kam gisin kwam chu a mikangawa mpay asmanusin he chimusin chi chi in khaisim thwa kwang ba tum ku giga wa ku bongi ka un hatum chias mu ku giga o mu ku ha ku bongi ng ka ha an ki fela ma manila mso chi chi ti kwa ma apring wa gin kham gita sent ki ku bongi mu ku giga ha for al pay dam gita ng hi ke si gi ku kwa a so wa nwi da kha a wa extra fela kha a trogu versigtige kama kwe mugu giga nguha atege felaxa ver al ganisin kwa he si troda kwa ganka akwekwe hin khalima nga chichiga gigde a kama bango tikuna van ver al travina vieki sum kwa nguha tu bango tisim u gaga treki mali kasi mha wacha mha tu uha ta bango tisim u giga u gaga treki mali tisim ga chichila kang tini gita kwa trek kama kwe la o kong ai anda khasin ge tsak o ai anda khang ta ang hi apre ma geng hi ge chi chi ang gyan ho gu bung ing hing hi ge awang ba bang go he atre ke mali ama gin ng hu ha ang ge faila kha che si gi kwang ko fer a ai person le ke faila kha ti nga mali ke chimba e a chili chili gi an wi da kha kes at ingwa muku gi ga sun u ka maka wizlam stola sun ku gawa ka gnyin la ka sun kan ku de sui pu kama stola kama chi sun stola wa chi gi thwa kwe un kama ku usyo wan chi sun ga chi gala ten a khwasa muku gi ga kwe biskirm u a hege chi sun ga chi gi ngana kwa an hi abang u ta aprin ngawa a phone a u ha cell phone banking wan ina ka transaksi yai kwang ka kwa abangun kama mahli ke pening ngaw agi u kama mahli ka pening ngaw agi transfer kama mahli ka he apening ngaw akwa wa gamnui oga chi chi gi arofu aku la kang ang uta sing ya ki transaksi gi ti dunia e tang ung ngaw kama ku gi ka khala kama ka akar ya si gi gi tsa ka ku la ka agi ta sing ang uta am kar kyala temuku sung u manila sa chiche ha mg kwa wujilanga wa chim chu kwa hantir u kwa chim ka wa khali mbango yi kim kam hege gi gam bango ni thogo un khama khusyo nga ka urwe cha wa cell phone banking mg kwa nge pe ga wa u ga un wa drupa ga gi ngwa go bongi chi ka treki mali atwa ngai chimba he for all pay da si chi thogo kwa khai drupa nga gi ga so la o kawa engwa hawa ake dop muku giga sing chimba e chiga giga ge treji kwa mali mali mang yita khawa ngwa khasi kita ngeti ge kwa o kwa he ta dokha ke memorize tuna apenya chimba age ngwa bango tsengwa u apen sing swe asindika la ta ngwa gamte ke ngwa ga disin tuna kawishi siga hangala ta ngwa mangi gising kita kwa tiga chim heka khwa remote teaching atangwa ngabango tsi tata kwa unwa huki atesin to atsika lagi tango ra tsi kala ngwa kwa ngwa kwa e yam cinema late ka kwa remote makala a tsin daga timboy ka ba ni ngawa akha ngwe mali a mali a staka anga ngwe tawa tawa tang ga bango tsi ya ga ngwe mali kala ga ngwe a mali ka kula ga stin ngwa khung kurofu tachi singa chichiga mthwa kwe farsakhta khama khwe bangu chi ukutuma ama khale mangi wa aka santa ku a akho sitini gita kwa ngke a basinga chichi ngna kwa kama apasta yama a yakawa di yema agi kwa wa asindim he anhi kulite ma agi khama ya wa kawa ajala nga ba ama kwe kawa ke gam atabling ya chwa ngka kaligya ke kharinga kalika hang ri che he age hu a ka ukwa yangwa yangwa kwa asende
Asor hoge agite gya apasta ng of agita gya amaki u kajago ofu kawe kalasa. Bluso sa chik kaya ha akan muku giga o pasta agi wasindi hintuwa apasta nga wa akasin ta agagun nga bluso wa uliwa. Tisila tisila kantini gita ko dasi ngukwa rufukong. Kwe agi gwi kama bunga ngali kwa sitroda kri kama kwe. Nga ege onu wida khatike ege hatrik a andak okwa ofu afoni ta akatoa andak kama nga tkali. Halma nga ama gita nga reni kika ma wabango chi di ama nga reni kika ma stola nga di ama nga hao. Tatin nga tkali nga foni tamazi akasin. Angu chikwe kahi kama apasta ofu angu chikwe kahi kama sakutan kwe apasta. Public application o nga wa amuku giga rofu van ka gita sentiga ay hila anda ake ta atuwa a foni un. Tatang hi. Ay eskili Manila ya. Watso kwa. Ya a. Kling mga ka tang. Ofu a foni la. Di nga tang mga straight wa tang da khrip wa ta. Kala mga katini kwa ha ka nga e. Kawa chi kwa cha ofu chi kwa par. Si agwe tang kwa nga akwe. Ofu ka geng kwa gufoni ta kwa kasi ga akang khafun nga apasta chi gwi dida kang chi gwi gai ta chi singa chi chi ga kam tho ku fer sa ta ga khama khoin nga wa ama gigi nga bango ke asindi to nga kala ga si tang o kwa ga an nga ge twist chi sui to asindi ga la ta ma ji atina tu kundra ka ka nga kala ga tang o ha si tin nga nga a chi gi khrepo asindi kala ang nga nga ga kati gatung tata wa kwe kan kwa wa tati singa ti tiga hang kam gen twa kwe fer sa khta khama kwe fer al ti mu si ti ti ti hi ng kwa pa vi ki he gen hi ko bung ng skwa an khama kwe ka kwe ka an wa ko bung ki an hi ama gita ni ko a hawa an ke fela kha wa ka ang he ma sa wala sing ma gmin an ng ko program geta sa fita ta dura ti dira sa ko program tena tolu tom ki wala sam ki. Yeah, John.

Mastamen ya muso ngege amke moli wala kom tege ya ufe kwa drin diar tahmani tege kumke radio XFM chibui mola gita komke ntik dege tege wa chog mo ngom ko program ge komke journal a program daga kisi tene girin kore ngom wa kong ke mhoi ke kwang wa kwe ke tke hika ge kama kwe kwa siyo anjika nghe chog mo ngom pein ashmanusin mukugiga ukama ko bongi itsika ginwa ha ukwa atseke failaga mukugiga vindika ka wasla offer e wa rofu kawa ginsin u tsena tsitike wa persoonlike veiligheidie mtsusin hi u nangu zila tsinge wa cellphone banking agita gya abango he akuya abango epyang ke afoni mukugiga ku wizila heke en plus fan kanda pay atang huku nga mabangu tika triki ko mali. Ka orviyak, agita ngayi mali tingin ka ehe, agitwa wanafer, alga tita agigyan ay cellphone banking yang. Van aduka giti gawa afoni nga tigiti sinki pay mali tingin ka ehe, agitwa wanafer, alga tita agigyan ay cellphone banking yang. Van aduka giti gawa afoni nga tigiti sinki pay ki gawa, kapayang,

yang si ayam musuh agen amki muli wala kon tege yau fekwa 55 minit ke konke radio xk fm touch konni ke kamen uchi dige kamam ko programa nge khosi wala tolfiri nagam chi dige ko sa to tolfiri ni program ni tin akale tom ke wala sel am ko khosi program nge ko gele risal mi dige kam program muku ko ikale dum kuma ke chi musen lagi konke radio xk fm chi dige ra twi so muku ga sa kang an kokon wa ke wala sel lagi chanu ta chi musi mi wa program ge tani gita safita kawala chi gatham chi dige ra sa ko he wala ni yin ho chi dige program ge akal utom ke ko tolfir ngum ke i ulin.

0: tsametse sika 12 ka moha xka fm ki bori e swerema trati thomson norem tsau de hofu a pretoria ziki doroma ta shikhoi ku kyanwe tami de tham a darai ku khai digo shikhoi ta ei minister si ami minister na te hi no si viwe mapisa ngakula he e kona sikang u khoma he ai we ru ku si e tabe hofu ei ke a si phereta ti e churi na ku shiri ngwe hi timboronga je e wo ho kai kai tim ai u ka sorry a dinsdag e sika ting ai nu ku ichau da hofu giti hi te kha mapisa ngakula na tin khe chara khwa ta tin hu ka yu ku ngo tim no train ko hui ti ta he ng si ka e khu ko si tam na tam me ke ke ko hui ti to ti ya fu november ho fu ke ki khabana kha e si ko phere tam cham bro nga khu a ho i ko kya ngi ta ong ti taxi ai ma a research by ki nge tim gwem ki kha amo ai si ka ma ka 20 kwazulu natal si polisha nga ti drik aku khu kwa he u tu o ka ngwe ya ek akhro tawo gutaku taxi aima a kaut mutin nam taxi aima hamta ma kyare kara tawo hinu tui hama aku kara he derta hakuri spaman tha mla loshe nama te or hi kha kau kusiki no derban si de landru shofu ki ama khoi guti gu kya unti tamboronga sik am ki sieta jas mu aikum tam kamboronga koma impangeni ki khoi ti nema tsum kung team as patrao ka gui ko uti atao kusiki na atam sika sjo kasana ma hoi team da lose nema uka esika research by si de landri fofo kai pere yu kai kai ti no common vieke si oka ama vonsta han esika habana si gara gui hama kwa ku ara ha ku tagi ti kai tam polisa na tam cha a kyara tak ai ha ha hobere kham Department de he gakwe ji nge ukwena no kwe kwena ata tu yekwe ta hono komisi he ngo akwene gakwe ta tuisa ziku ti jawok etrema kwe masi o e khaka me parlement de sta si tai ku tati no komiti he tu yekwe jaw a nde kuri de ange ukwe anu kwe kwena de ata go si shure mai ta ti na ta siri ji te jao ka gu ti ku ku mo ti re ta ku ri 2015 2016 20 ta ho no ma program ji ti re e ka mo king ji ku a no ga khoi di u a hi san ve ta ku ri e ti ji a ja ku ye ya phere ti ta cham ji ka hi san ti ti ya ga ko ku ji I kur len ni ki khauteng su ko 20 no president Sir Ramaphosa ngama dens ta han esika firiko thom kuiji a akhruko ngama tin deuta ekamakin jei ku khoji a khana amporonga hai khara guri tam boronga ji khara san viriti ji sista ha e jingye tin ji ki khana simu ana ti majire ta khurun deuta hi guti ku chaga kai guta ta khunu tumboronga tin kha forensic se ownership ku te te a jawa ana wese ku an tsuse ki yohen ina question ka tam boris ukhri we tui kha ku o tu kam de brakh a khwana ta dine pro ta ki tim khom ki kyao kai ku a reslandi u he ukraine u tsu dro pa ki ef e ta u ti o anga e mandatin o na shwe ti khana no reslandi frai ji thuwa ka kya kara kao kuji kwe hambiri kha ajika kao iti nshure nga siki takhono brakha mtamka ane gyamja am kom ye hiki ya kaya urutim no am brakha ma takhono paiten brakha takite cha kya wangkuta no metru brakha ma ankara kuta mako kwe kha angyeri tam no e anyama gute dawtin kha kun ane gute kunga sikya khawje khubina ti kwana kam reslan disi de ministry amide nga te ambrahma no krachsta se te khana te pati agi kausa kona sikka hu uri kai kum tuta koma sie kya kya re dropa o desa ta ki te su okaza te uri na ti na kona khana tawti tam reslan di Ukraine khasita mo tawtin kha a thu frai jika fabrike ngom oikungaji dropasi Volgogrado takite ziki no ake uri chipa oita mahatinga e anyama gute dawati bori kwenshwe te kona khawos kere ko khubinu Russland di president ma Vladimir Putin ekuyetina Ankara ti Ukraine as a Russland is uri chipa onga e awunsi ki kawati no kana di wo o ki ngom ko di 1% de ka as a cebesan kayeti tam te yaha 12 iri si obori he khiri ngwe tubore te kha kheke sahing tsame yin ire qamnu xka fm kim
1: kim tsawala ke tikde yawalin ke talfir ke xka fm tole magyan ambu nge wa xka fm ngi tanga tang tam ka gen hmi yamin arverten moyon ofu ying de gen un pitoria ali gani kuna agya kham kham ko sing o kanu yin he tikde ge tsosun gon yang hegia wa vi koma kaw ya klan hegia wa minister yin gya tropa gani kunan se vive mpinsan ka kulan ko bin ga yak de ge ko un hofu e gani kuna kan he sing yak kham so on kulan tikde gya wa tsage ka tru ge ga pangan ka he de ge ko un hofu e gani kunan tisan ngosi o khamsung ga gani kuna ga denstar kam kan he mpinsan ka kulan tikde ge ngon yat ga ge da sa kawa ya ngon ngon kang hesing ge ge khonjik de hula ya angke kalak kami ge ko sobesan khamsang ala ngausi kang he agya song ge kanun agani kuna kang sing ge ge khontia yalf ke november ge hula ya ang adivi ka ge ge chu kham kham ko sobesa wa hofun agani kunan la kocha sisit ge ge chu ngari kama kan dia kan sik ge wa taxi ai tumina ka ke richard bai ay kuna ge ngui ya gran ki agani kunan ka hin ge wa chu a kuna sing ge chu ge thak khoya KwaZulu Natal ai please again ya take it in my dream ka hi chig ge chuwe tama thom ku ge ka kum sala ka ting ha ge ya taxi ai tumina ka ya ge gani kuno kwa taxi tumina ka ya ka he khawitam nin khalma ngang ting ha kan ga chong ngi ngu ge ting ha diwa ki tha la pa ka ngi ki gani kuno kwa diar tang ka ko superman clan la lucia kang he a chig ge ki la yang ai gani kuna ge ting ha kan ga gani kuna ka he ya khawitam nik ge ang derben ai ho fu kan moku gi ga sube sa kama ku la ya ang ka sing ge chu ge guwa ya tvid ding ang la pnga ka ke impon kini ai ya gani kuna ka sing ge chu ge guwa ya kang he ge kham su wa kan ai ke la ka ya ang he ge ngwe sa ku ya gani kuna ka ge ge ang switelin a kuna sing atini ge kham chon nakam kan he yakkuin aga gani kuna ke richard bai ai hofu kan ya de gen hoke ngwa kan ha gya kham kham go so gan ke vek yang ang gya chik den ke von star kam e de gi ta so be sa o ti sa kan he chik de gen ho ti sa wan ke ya mugu gen kal kan ai kan dia na kuna please sa atin gyan ho kham ko sin o la ya ang gani kuna gen la ko cha gen sang he tin gi ko departamentin ki ge kam so dhame ke kume ke hum he ke chig de chig khoing ya wa yin ngum yin he ki ge ka sung u ko ma gam he chig de giya wa la yang he giya wa dhame ka ge ka chu ong wa kalak cham ka chig de ge ong parliament ka ngung ta chig de ge da chau ku yan kan ngau si ka ang he giya kam kam ko sung wa chi kang gan ko mo ge ngung ya khau yang he tur sin 5 tin ka te ge tur sin 6 tin ka bu ku khanung ngan a chig de ge chu kam sung u ti ka he giya program yang hia dhamin agi ga chu on wan nagi gi ga chu wan ka hi gi goli kang ka gi chung haun ole ang ay gani kuna ka ansing agi ya kam kam go sin wa dhamin yin tik gi chu ka wa ikor leni ki khautin ay gani kunan ka ang sing ten gi ya kam sin president Cyril Ramaphosa ki ak ngui ang ngau si gi den star ay kam ki fir pen plan ya tik gi dang hong ke ngun ya wa ti kang ka gani kuna sum go gi tro kam kam go sin u ka atik gi chung haun kam sister chong ka higya wa tungu ang kan hong policy ka hiteni giya un a kham ko ngawa ka ngi yi un ki gi ka kham kham ko un an ngawa la ge ka ngang wa tu ya ngai ngung kang he steni giya kham kham ko un an ngawa ka ni kuno kwa chang ai fasin chik ton ai chik de gi ren hu ta ya tin ha ka chik de gi ngu kunisan kang he sigya khamsung wa chawun aya chan chig gya wan no por aya khom gani kuna ka sing gya chuin ama gya wan ting ha kang gya ngwe kama resisa ay gani kuna gya statu yang gya Ukraine ay wan kef aya kunan ko ay ting ha gya ngwe ngalwan khamsung aga ngau si ka gya wa resisa ay gani kuna sigya sing wa skola aya kuna ke chig de ke sit le ka aya chawu yang hecik degi thot um khama ko gani kuno ka he bomba yeng degi ngwe khale u gani kuno kwa n chawo yang kichik de junga chik degi wa pitun kun aya chawo gani kunan kichik degi metrung ayi bunga chawo kuna kong he ka tenik degi ngwe khale un tikang aga chorong sik ya khamse de chung kak ka ka chik degi rang ngwe khale u wa gani kuno kwa n resisa ayi atak o yang hegia wa tropan ai gani kuna gya ngun ya ta ke katen chig gi rang ngoi khali u gani kuna wang gya wa kar sta si hm ya kunan ka si gya kham sim wa sta tan chig gi gya wa uto sha ai gani kunan ka ngau si kang he re si sa ai gani kuna sing gya khali kham ko wa gani kuna wang gya wa yukren ai gani kunan ko he bi sai di o ko man ka ngau si gi ngun gya wa sta tan gya wan vol krado aya gani kunan kang he siki gi gang ma cha aga kunan dai unga sing aga kham sing gi gi la thong ma lu kham ko en ka he aga ka ka ka ya gi ya wa resi sang ai president volumen pun ten chi gi ng ho ku ya khali ma ngang kan te ki ti gang aga chon ma si gi kham kham ko su wa gani kuno ko ang ka he sing aga chu ge ka ka ya khoi ga chi gi wa in present ke gani kuno ko ang gi ya khali kham ko wa proto penalan prodek aya gani kunan wam jung hum yi ng hiya dolfiri ng ayfasi da gam chawala diwi chik di gya wa iye neri kham jadira gya sam jung hum ke iska FM.

0: Baie dankie meneer Mees vir u tyd en inligting wat u met ons luisteraars gedeel het en ek hoop dat ons weer in die nabye toekoms weer kan gesels en dit was vir my 'n baie voorreg om saam met u te gesels. Baie dankie.
1: Dis 'n plesier. Baie dankie dat jy ons uitgenooi het.
2: 107 89 XK FM ke tsadra ba te go tana tsa kwa mo go go wesa le kwa ha kwa XK FM platform tsa gira zombunga ke bole je tra kwa nna ha nge o kena tsa men mo tsika ke ga dongwa te o ga tango nge o kuma platform tena wa te ko mam te kare ma go kwa te kya go kwa ke ga dongwa ha bo go e qase le go je ti hie te te no ga mta matu go ga ma hie ta te ga ngo mbunga na tsawo ko o se wa nje qa go re go se wa re tsa kongwe sa tsuwe sika de nde koma ka go tle koma se kitisa na tswene herald dikua no am tsa tsam tsa tsuwe go hango tsam kwena mo tla go tsa tsam tsone koma tswe ama a a go a shubu shubu na go ya ane kwenta ke jika le me ya tla kwa nwe he dangwa tsuwe go hango am tsa tsam tla kwa komsa go se kongwe tane mbamba herald na gate a ka se le go tsam tla kwa ka tsa kolongwe tamaga
3: mbamba pure tsena tang
2: ke tseka nne tsa mate koma tswe swe ke si se da kwena tsa di go tlhawo di ka tsa di kungwe di tsomeka go go ka tsa di kungwe tsa kae ka tsena mago tsa hinye di go shu ane
3: ka go di tsamba sila kuna t-shirt a ke ya shuna shu ta te go kwa go hi te ke enja kungwe tsa ti no ti hinya mago ke ya ti u ti ti o nga wa ti nga ma sinvera to ti yo ka ba mar gao ti a to kuma kwa ti tsone he harolti ta go neke e go ya ti u shu ja o go tsheta di sila kuna tsheta ja ro kae go ta go ana ti ka nka re tsho sa ti ya go di tlhawo go
2: no a se o jago tsa te kuse ka ka swere mago mwa tsam skin ta tsa se da shubu shubu na ma gwa tire ta
3: no se da ti ke shika shire go dika shubu shubu na ma te ta go ti a kae ti ke a shire nge a ti ke a khana ti nge a ti a khana shire a tsara gwa tano shire ndo ra di jao ka ta go no tsam ka go he ti khana a ti qa go dika ti a mkhaba na tse go tsa tlo ga ke a ti qa go ndo ra di tle go ndo ra di ke enja kung ka ta ta go ti khom ka ke a ti kungka go dikindi ora dikungka ta
2: en wan tsomska kha se da kha kha ko se mo kha go tin kha se na go tin hinde tsomski wan go phang kha khan go jha wo go jha wo go ha sike no a kha kha tsha wo tuno le go jha wo go
3: kha kha kha nji tseo nyam kwa tsa a tswa tswa a ndinda go kwa tswa a nyama go kungo ti khwano tswa a be re gaita tana go kungo be kwa na sika kung kha tswa ke kiri no tita ma a tata me go kha a tswa khwana nyam o dikeka ka re tseo sa kiri na ti mara tsa sika tiki shubuna e dikan nyama sen a ti a nwa ti khwana kha no a kiri tiketi ya ba tiki shubuna kha kha ti no ka enja kha tiki din kiri ji nga o sik market ta ke go sika english da manka do be da msika me a marketing ga je ti tse ka tiki tse o sa kiri no a go je ti gana ke ti gha bona kwa rating kwa nasika gana di nga ke a ke a di kire tlo se dine gana ka tlo bona khosi no ka sino a market tlo ka di gana gana kwa anti di gana ti gana tlo
2: no ga mo ka ntsa msika ha no a ke ka khosi ke te kwa mo dole se se beto ka kwa tin tsame a ke to ka kwa te go tse tlo tlo ka mo tin ta lo tsame to ga bana ya mo ka tin kuri ka o te tlo ga ta ke di kwa ra go nga ka tsa kung go tswa tsa mziki ma sa se ga mo sa ke a tra business ma sa se se yo go a ka tsa ka mo kuri ziki
3: ka nka ra tsewe sa tsewa go kwa na nwe he nwe 2018 se ke ka nka ra tsosa ya ka na ga dino dimonte tsosa tiya go di khamanteno a tiya go di ke di shubu khoje di corona go di di allocate go dimo ke a ma hashi ka dinyama go di kunga ta cause ata juni ka dino platform tin he qwe ga go and ata ntwe ga go ding ding go yo ga la o di go gwana o khona di ana go ta gwana di aba di keng ka go a keng ka da ding khona di hiete go di ke no a kwa ngwe a kuri go khamate ke of a se uko ngwe kuri go khamate ke no di aba di kanka re tsosa jawota ma khwena nyama go t-shirt a jaro tla go ate go gatina
2: nwa na o ke ga tlhago khwena ka ye tena go ate go ganta ma hi gata ko business go ya mo kana a ya wa gana hi velo ko business gana ko ya mo ta go ga gana tsa tlhaka tsa tsheo ka ta ndo a ka ye ya ntre tlhago
3: ti o ka kwa to ke tinge ka go hate o tsana tla ke ti to yo ka ga nna mkona ska ti hambe corona go tina ta hi ngo khwea a ke tinge go he ndo tsana tla ke she o a atsa mo tsuguma a tsumkhoma nge a tsugwe a hinga teno ya na kwara ku a na ho tsa hinga dire tita ma di hinsa kyati ton amkhoma ye a ho a hinga ton tsa nga ma gunda di nyama inda di ha inda di ha ke tsa ta ma kha tsa khome a wondi tsa a kha a wo ku am hinga de khona tsa hin go nka no ko tsana kara tsa ka go di o nka na tsa se ke
2: nga go hanga de go se kure ke pepa ku se wo go kha a go ka hinga sana a business go nyama ko
3: a business go tsa nyama ko hinga de diski ke ha go mba pra ke kang ra ting pe pa tsan kra ting ke ha go tsa hinya te ke o mba pra nya go hambe ke bona sika mba pra gere o ka se go be tsa nyam ka go hamba pra se mo ga tsa kang to ti se go se kwa sikana kwa mba pra tu ye ga ha tsa da o ke a tsa hinya te be sa ge tsi ke
2: na tsa go ju da ke pe pa ga a tamen ka te kwana

price to pay wa moso nga ngisigi ngam ke muli wala kom tiki 12 fake tawa 55 min tiki kong ti radio XKFM mula gita kom ke katang spam ke manitang atkame mo hong tigri gikwe kama wala nga nga tigri wa inir kiwi kawala tigri ge ang awa ini timbi lagi ta kom ke mangu di kawisi si tang kunang ngam gisang ichi gira si kamang ngamke ini ring hum heke morosan yung a program mingang day mingang kwe ng macho kamang bunga wa simke fiti ka kumang wala isi kamang ati uli ng gumakam intindu rin si gigi tawa na kwe ke kong ke walang ngang ngay ta yang hunabunga ke wali ng wami elimia ritzli kabunga wa si itutog hang

Kim Chawala ke chik de ya walin ke yeneri ke iske film te lo magya ambu nge wa iske film qabi tang ya tang kamiga ke ngum ya mi arvertin moyo. Manister yi gya wa komunikasi digital technology ayiwi soli malachi kang hi achik de gye ngho oku ya aisika ke gani kuno kwa Muku gye ngtwa kam kama kweka plus laka aka hangula kan chik de gye ngho kuni sa fir ke November ye khabit tamani ngi tro un akam nga yivi ko makigangan parlament ngang ka hi gi ke kan ka khoi ge chiga ka gan ko mo gi ng kham sing wa protofilo committee ke en lagte hm ay khisi gi hm ka hi te ni gi ang wa sing wa firki sing aga chongan SBC kan hi khabit tamani gi ng jango mo ko gi ng kam kham khoi ka hangulang ka gani khuna kan hi gi ya khali wa mali ka gani ko mo gi ng kham sing wa yivi ko man aga chong ki kan hi hangula chit gi ng hokun san la chi chit gi ya ko ya committee ka gani khuna ta ke yi a khabit tamani gi ya kam kham khoi ka chigan ka gani khunan kan chit gi ta ke kunisa jango yang hi gi ya on national ai treasury ka gani khunan Ofun de gi un Victoria akuna achi de gi kam kam go sa un akka o ya gan ki gi wa ministry in gi wa tropa aiwa no si si ve ma pinsan ka kulan kan go si ko ben ga ya de gi ho un hofu ai dan kan he sing de gi chugu sori sing de gi chugu so bi sa u lan gi wa ta ki to tru gi ga panga ka hi gi ngo kun sa vi ko ma ga chon wan dan sta kam ka hi ti san kan go si sing de gi chugu ko misalan wa mapinsan kang kulan ke gani kuna ko ang kang hiyatik da gira ngun ngun hiyag yak to tru giga sa ngayang en daag da gira kagin ngun hofu ay kunan talagtam kang yig dugo un ang ngaw sobe sa gita ngun kang hiyag da gira kagin ngun hofu ay gani kuna kang sing agya kamsong at yalf ke November ng hayi diwi daag da gira un ang ngaw sobe sa gita ngun komisaris yang higya uwa kharensi ay tumina kao Michael Masia pato kang hei atik digi ngho kuyang halimang ngang tagi kam kam go sung u kikang ngawsi kang hei yigi asing wafiko mang aga gani kunan kang hei masia pato kowe ngang kang tik digi ka kuyang ngol ng tumina kao hong magu gi hong tog goli kam kwe kan tsa ki kadru gi ka pangga kang hei gi asing wafiko ma kang hei tik digi kong or tambo ay dila kambo kuna yi ag digi akin ka kwen ngawsi ki chigang agan kuni gi agolik kama kwe ka tsa ki kadru gi ka panga kang gi ngong sit afrikan magu gi hong tini ngong kanga kama kwe uwa kharensi hong ayakunan ngawsi kang hi gi agolik kama kwe ka chigang chigdi gi a un a kama kwe ngawa tsa ki kadru gi ka panga kang hi chigdi gi chua kham sing uwa ngoli ngang agan kunan hong ka a chigdi gi hong chung haun chang hong ay fasin Blessing ging ung kap studying akuna onur suku yi ay un ak kam kun ngawag dan ng ki yinan fiyar tak ngay kawchi go yang hi kap si flag tan ay kunan gugu letu ay gani kuna sing gi chugi ng kungan. Fikoma ka o nakam ka hi chugi gaya gani kuna kwa ng higi ya kam kam gu sung u di gang ag gani kunan yang hi sing gi chugi oku ya gani kuna kwa ng kan ngaw si onur suku tini un ang ngawayan ay gig dan ng mugu gi hing watu kwa ng hi di gang chigi gi ngu kun saan kang hi kula chik khwa yang hi khalamang ng sige gu gu gi chu gi amakan dia ki khula yang ay gani khuna om chong hom yi ng hi ya yiniri ay fasi de gam chola diwi chik gi ya wa diwi re khonde dire gi sam chong hom ya khoi da mu ki iska fm

0: tsametse sika ene tlamoko favora minute nge karaho xka fm kinunga tsamge ya hwate morosane jo o boriji a kekesha ikausika xka fm keketina yoka hambamba morosane jo boriji shwere masahin revetin moyo no titomsen noretam
1: kim tsawala ke tikdi ya walinke yeneri ke eska fm ta 6 minita ngam le kan wale tam tsawala yam tsake tikdi am ta program yang higya o mursani wa ke wale ta mera khaya magya che pungu higya wa eska fm yi ta tikko tsa sangya ke ka program yang asiga men nomik awa mi are berten moyo ke tikdi ke tomsen nore
0: bori ji te mursani sigi kom shahi ngi jingu ta kwa ko te ku bwe ku sato parliament he pa de ke ivre kha ena mo ku do tam ka de a han ti ye ko na a de special kara vetasi mi ye te he 3 milliard tran di ko de shiri ka go frumen de he he uti ji jao ka ko ngi shi o e paro he e khena a shubu kara ma dang go kwa ma dam Tontes como go ga fr enig de nasies hier ta khono Afrika in het en patik eh hitio otu an iver khanya mo go te Tigray streek an jamja Ethiopia se okan en mo go do ku ta angu khnam Tontes como go ga noord west so departement de chu go jao an jao ko to kai te aja en go ma ti a chu jwanga a cha kun khna Angaji ante otro jiki aja anukhana ngi ku twen kara tsewi tevem ta khono tsamme si twe ire kam no khedam bore te keke gwe
1: kim jagiya sa tigem te program yang hegia wa mursani wa ki kalek ma tig digen ho okwa ku satu ka hegia digen ku parliament e ngi de ki tsewi ti sa smgu agi hun thotkam tham ko sa u twe de special aya veta gani kunak de ge chu ama gani kuno hana malichin ka hegya wa 3 milliard trandi a malichin ng sesia ngi agi hun khams u cha aga play shock antik de gate ho de khama ku ng anmo shin shin ya chan ti khai ng hegya u sala u cha ki gani kuno kwa fer yanag de na si ge tik de ge africa ini ayi gani kuno ka ng hi agi ang wa khama ku tu khulan ki gani kuno tik de ge wan ti restrict aya kuno ki ethiopian kang hi gya tu hun sun u khula agi ge ng gani kuno kwa ta program ang fasin norvesi ai departamenti gya wa khsoneti ai gani khuna agya khamsa un hola yang hechik gya wa switali angya wan nakau ai gani khunan kechik chwai un hesing gi katru gya khamsa nga gani khuna wa gya un wan ti kang asing gi thot kham kham ko singa ole ngang gani khunan tegem chawala divichik gya wa tiwiri kham jadira gya sang hum yi un ya khodam week eska fm

tsametse sika tutuye gatiwe ire tlamogwa exka FMG no khedam bori he swere matra ti Thompson norem minister ma bori jao no khu jao qetre ma tlo masoli malachi ma tam tam kuyete eno SRBC aja siri a anjati yo shai shi taku arati tam arati yo shai shi khai gwe Kurokushi, Kamang, she plus like a hearing, Kuefir, November, Kinisanaguski, Tio, Akurokusho, Anakongo, Shere, Matam. Nama Parliament is Yeti, Akam Zika SRBC, Tahun Okosa, the Portfolio Committee, Siku Shere Martin, Hana Abasi, Hotting, Kurokusi, Kinisanet, Hoji, Ahana Shere Magutam. Is ABC he akam si oki kai khana kai hin kai si ki hin ankara hin series umborong ga hti hin si katam malachi ma committee khana ki nga ti aja khama ga ko takko e nga nanga nanga mu siri tu ma ko imbrewa si nationality surite ki ti khama arati tamano khama kya indi ko chao awo ti vetam Through the hofu a Pretoria oka Roma de ka a haji khoi ku kya yi ta mi de tam a garaita ngai ami minister na te hi no si viwe ma pisang akula no ada te kai te kona su khoma se ka we or ku hofu kai ki si perena habe e khurina ku siri ngohi timborong ga je e we hi jim I think tam sika ngai ku chawa ngo kha dance ta khan e sika ema pisang akula su o etai ka ku khain ka ti khe chara khwat a ka tiu ta khuno an jika ke ku hui ti ngo ng jika es o tai he ti sene gu tam tam he at gara ta a si kya yi ta ke ku hui ti ka ti yao fu november khabana a ho fu ke ki ya phere tam Komisaris si couple ni manda jao kena okang Michael Masiapato ngati tia couple ni jao kun kuna cho hute kwa kakusiri di dorose di kwanaki no hama an a arukati Masiapato u kwa masika ngaha khana o tam si angeti dringwe klokin deute I kara khana te jao kun khamati rita no tchudi hisan we te khanang ama ko hank hen khama kai ko thora ta bori khinta nguna ngu fraiji an ta o kum ka pare u er tambo kum kim khana u te heti sit africa ju ka plen ji ki khana khom ka sa jawe e no thuri ho atewe tam ma koran ji ka khana kontra ka ji kha ti ja kontra ka o wa darai u ti ka plen ki tuma cha dobe cha ya cha kwa ko khama tha ma hambe ta mangye ta kle no ajan boronga tam borish o khari we polisa na kap star shu ka nyama hota se sa ti yenan fierta ka kuri ka ko ma ngungule tu ki a kapu shi thak amoga ka o khita no polisa na ngna nga te u kan e jika khana si tin khan ang ka khana si wo tin kri khu ata phokun e ati e phoku ka tong I tin khana a de ben de khusi kam ki tong ko te sane tin ngi mboronga se sai ti mboronga si kam ki hambe khoi ku jire ki kya ngi tin khu am ate ya ha khedam bori twe iri khu khri ngi ku bore te khabana kha tek ke gwe tam fir ire kam nu ex ka fm kim

Mike Ambunga WCC ikwa sa Radio XK FM tamalaya WCC hung ikale dhono salga program hung sa akang kuiki a uwa raw to work ka kwa ngaya mungi tiki kang a uwa kawe ang mwa kang ngwa wachipangi da ye git inza mungi kang kuika ngkiwa SABC evilungi sa kao singe kungke XK FM day on kale dhono presenta hiwa obet ndani hung sa akang kuika ang takamke as akang kuika ang wakamke wa freida kike wola awa sis irang ngamal kwa 5 manita kikungke XK FM MD igi ngutuwa kamki kewisisi kinu kama kamki kewisisi kiwa SABC ngayvi lungisa kawusin. SABC ngayvi lungisa ngkanga a ngkanga a 3.

0: Fir iriet amogwa xka fmk bamara go tsika ka keketena di marets berego buri swere materam department he gakweji ke ukwena na kwe kwen jawe kunka kuna go sere 51.7 miljoen rand di aan 2025 ki yamna 26 kurisa ki shota di no kwetsawa tamagano ana we oro go tsha debem Ninde kuhe paro itwa tseu sa shushe na gwe kwa naka tsumboro ga jise sa fshin vire ha atzam shikiti kwa na ikim. Mbrewa a o di tier general di a ngwe e parlamente ki shuri karata go departemente siu shesha eko o di ti jihin itink e angie ti kuri shiki go te shwe itakim. Falke na di kuya ma kwe a kapten no kutula matlangu nga ata shinu ngye cha muwa ti kwe ofu cha a tinu kwe tukurina shere atie kwa kwa cha ngabeho atie hiya dita kwa cha angie ahwe shurika ya atinu nganu chata mahanu kwa kia maini kai kai dam ay nga da sinu kwe na ngo a kwe na ngo kwe cha shere hamdive kwa kwe a ngo muteto nga da sinu cha ahwe shurika nungie cha shurika ya atinu nganu chata mamboronga ngo bute cha kwa kai tewe nu tin kuri jere a ngo cha kia wa iem Maslangu ngo kwartal si ukuye ni korupsi ani huija u artambo fray kapari kitek uyetam. Ahe, departemente o na nang o manda kwen achechereta ngo ina in o tsai gitin kwen acheche ngye tukurina kwe siri iteku unwa ko hamdiwe ho a ngo jao ka atenu nganu ngo an kwen a ewitam. Statina Randberga si u hofu ki ni kwansi na kuyu taa giti ya kuwa tayi waka si ni mkwara hui mkunipa na sinale polisi komisari si Cedric si biyam si ki musupia ta sin uika kne ui si kahana koma ti ngu amboro nga ewa em koma menier em taha ki itema uika kne ui si ka ngu te ku au au kom kui ji kai ti tako shere tamahanu ima kwaye kutami tingye si biyamboro nga e ima kainja kutwanya atinum. Manir M, kuma ng 16 kuri twa si si biyam ato karakwanye ngo amate ko ay twa wesen kuho ahinye itam. Si biyam atiya mboronga a ewa huyhi nung lagiti kwe di koma ka kwe kwa a kwe di kong ka di a tako ngo kong kuri kwe a ngo te ko tre ka kong ka tiho a nako moteto ji ngite manda kwe je ama oro kwa itam. Stati karema kuma velile makasana nga da sinu shesha kumpolisha ma uika uishika ngo ni amushupi a ngo tun kwe na tieko kyangara ko kyo kyo shakia ade tiho eswere tim makasana nga da sinu hama ngo tukai tiho e amborongai a tesena tishiwe e ngo hama woha tintam borishi u khirwem o kwe na uko he ibola juanga si demokratise republiki kongo jat anu hongo tamka ate he fir deisende ase eko oro kwa tam Juanga si bundi bugi utakti te mushobo kwe tsan tom karang ko tha karang ko kwe na unwa tehe tsan tsew nisa ha tom na ko di arka gitie hebe saai siya tsan tsew nisa cha kwe tim. Hurumenden shwe e dekwa no ak desen 300 di kwe a siyabe mukunda jiki Juanga e wo wati nung o kwe na ko he fir desen 18 ka siya kwa datam. Dwe desen dekwe na go Juanga e wo hinta makano cho sena ko kwenye kwa tim. Fir iri borisi u khiru khaya ahe, khabana kha tu bori ete XKA FM kwi keke gwe tsama feifire tsama khuyom.
1: Fir ngam dit kwa fir menta na XKA FM na ngungi tanga kwa ming ote flit sinungge. Departamen ahe wa dame gusung ye khin ngawa ki ngwin ngum geta kinge mali bongkang wa iyan an feifta kuma fai siwa mil yuna ngiske hana 2015-2016 ka kanung ka wa tiga sa sengge ti genga kutrin kwa jala kwang. Ke nchimas koi khabare gu kwa chi usika nge kunisha u gichi klisika nge gya kwa ngta kanture ka kang ya kamsang u mali bongo chi nge sange parlamen nga tu ngayi ka usika nge departamen ke hana mali nchi usimas ke uwa to nga nge ya chwang ngu. Polisi ya falga kingu di chwa kapten bu tula malango ke king take varski take cha gichi ngkawang kwa kunisha u sange da kamsang gitong si kawang ka ng dan ngang take cha gichi usika nge ke kunisha Sehingga ungu khalin kon hai kwa ng Da ka ng sa hong ke chitunang Sige hanak tin Yare ke buddha ten sa kak ng Manchungu ke chiu sega ng Cha ka ng mahalibong ka ng Ka ortombo ke adila Gani kunang chet ka ngaki kwa ng Da departamena sengu Yeng kwa kwe ke chichi kwa maket Yeng totru gwe kwa o u Da kam kamo ke kwe se kwa ng Start yang he uwa Ungu ang ke ranbere Hofu glitlag chet kamsang mahalibong kwa ng He Ulang hegi agane kangge nasional polisi komisaris sama sadrak sibia ke nah ke tiu sikang he manir m ke hana yakin ke male bongkang ke tiu sikang skin singa sibia kani kuna manir m ke ya ba ngke dawa de mak kwa 16 year outi sibia thona ke kin kamo kin ngwa hung de chu gin ngot kin sibia ng si krisi ki chke wa kwa ha ki gin ngot de mak kin he ke kwa chi krisi ki ki dawa de mak ka ngung ni kani ka ngke kong kamo ke vita yang he wa ngo ngoi kwa ng de sika ng he wa velele makasana ke kin taki sentena kham khula ng tru kham sing ka krisin ko shwe ka ng dam ga de makasana ke kin ding khula stot kan ta kham ng bi fasi te ge ya i bola kan ko ke demokrasi se republic in congo ke fir de sindi ke gum ko kwa ng ka wa chi ga sa sing ke bondo bokhio ki yastam gani khona thikan khon na khamo khoi ta chi tu khiji thwa to khamo khoi ge di ar ka ge kho unta no sin de swesin ta ge ak de sin 300 ti ge kan gan kang provincia un ta kan gas ya kham su de kha khoi cho 18 ge kho un tu de sin de ti thwa glas vital ning ing se chuwa kho un kon ngi ngas fer ge fam kola kama 5 minutes am kon ngi SKFM.

Mark Ambunga WCC ikwa sa Radio XK FM tamalaya WCC hong ikalitong salga program hong sa akong kuwi ki awa raw to work ka kwa ngaya mongi tiki kang awa kawe ang mga kanga ngwa wachipangi da yegit inza mongi kang kuwi ka ang kiwa SABC evilungi sa kausinki kongke XK FM da yong kalitong mga presenta hiwa obet ndani hong sa akong kuwi ka ang takamke as akong kuwi ka ang wakamke wa Freda kike wola awa sis irang mga kwa 5 manita ki kongke XK FM MD igen motu atam ki kwisi ki ngu khamak am ki kwisi si kwa SABC ayilungisa kausin SABC ayilungisa ngqa a ngqa a kwa

59 SKA FM na ngungitang kwa mingon de flit sinongge. Departamen ay uwa damegi ngumegi. Titkwen wain ngumkusinga yunga biche ngumali bongkang ski kwa sa ngawa chitkwa kyang hee sa ngungi malik bongkang ngwa iyanin 5.7 million ya ngski hana 2015-2016 ngkaw cha ngumali gang sikwa sa ngawa chitkwa sing. Kawa chika ngsingka gichwe kamsang u geying hek aka kai kwa kwe. Ka tikawshika ngsingge titlaya kwe da sengge malibongkang ching yigin gya kong totoro kwa kwe ka da sengge di kwanji kwa ging ay kamsang chika kwa kondi sha u ngule ngge malibongo singka ngge kwa cha mtong ngge kondi kantor kika nga general wa parlamen ngs gichwe ngaji wishika ng tagi sa kamkula ng polisi yang fal kaki kemudian jika wang kapten noku tula masanggu ke varski taki cah ke jika angka kau cito ngang kama kwe da sa strafu cito ni sona ngawa cah ke mali bong ke jiu sika ng takawa jika ng he o da jika cito ngang kawa kawa kama kwe ngule ng ka sona ngawa ke cah ke departamen jiko mangani kuna sahan ato buta da tino ngang drong ke ting yari strafu kwa ng masanggu ke ngang jika ng kita klikkan kwa kunisa ki ortumbo kia dila klikkan ni kuna kang departamen klikkan ki yin kwa kwe gichu gigi gya kwa yang nga kwe khrenchi ki gani kang hawir gul tamu ka malibungu cha ma khrenchi gani kuna ki nguli ng singgira tuha o chitika nga skelim ka kwe maliga kong gani ka ng da skivarski da gigi gani ka ng sa panga kama kwe da sing Kuing kwa uchi usika ang da kuk awi ngske kwa so dwa zi sibe ke kung ta ke khali sing ang ada kunga tuwa kwa sa kama kwa sing guli kama ka cha ke chi kli sing ka he kwa kundi sa nguli ng ng bifa si kli kli kli ka ang he kwa ng uchi kwa nguli ng ka ang he kwa ibola ke nguli ka ang he kwa demokrasi republik wang kongo wa ka ang chi kwa ki fir day sende ngkai kang te kawa ke kwa ng kau shika ng sang kia da seng gani ka nga bondi bohio ke astama gya gani ka ng ke kau shika nga kuni sa uke kli ka ng he kwa nga uke kai kli kai ka ng ngoli ng gandhi arka kau shi nga panga kamo ke gani ng take ah day sindi 300 di wat kai kang gya te kwa ng ke provinsi ka siwa ke kwa ng ta kli tuna cawa 4 day sindi ke 18 ke kan kan ka ta ti kwa he tuwe de shine no hala sketch wa ka ta ka ka he wa I bola ke kan ka ko mi he wa fai fi ki fang gola kama sezi ta sam ko ngin ngin ke kwe da ma talibi ke SKFM

siri liko kaula pau hatam urutam khom ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta aki hi iya hanu ta sha ha tebe ha ti khwe si ya khwa ta khu kana khu ku ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di dao sa de we si uika ma ko to yoga aki tan ku no kha twa ti amu ate am khami ham si dam kham khabana si ngum sa na khu ku ko khu dao kya ko ma iya khwa ta twa wana te O kuno siliwana liko kaula paunungu. Kuno siliwana, o kuno siliwana, lina la salumwe. O kuno siliwana liko kaula paunungu. Hiye. Huwakwe anki yahwe khanakonga tenu. Ataka, ataka kawango kakarima yae. Yahwe am kawango ma. Kikaima yin ama. Nih sama kayak aku tahu nu, nih dekam kasa nak kota aku sah tahu ye ye kawangku kaya cari kati ada giao dua ekik kati di tesi ui kam eh, kuai ku aki kui nu kai sama ada aci dah kasih okaha, dah kasih kui nu kai ada trip ayah kuah kui te, dah kuate nu kana kiau nak kuya, nam aiki, kana ya nu here Am kwako mkiare mkia kwa kwe mkaba matinye kukreyo. Am iye kukunga ma. Kwa mkaa matan. Kwako matan. Kwa mkaa matan. Ata tinye hiite. Aka ya gyara huyo kheri na huyo akidamasiko na eye yinko kwe kwa kwa yate. Taku kwe kwa manta isa mkresima. Taku mkatoe muwa a. Ima kwako mkaa ma. Ima kwako mkwima. Wahai kau kom kutiku, ungkulib kahaya kuah, nita kuah kuku ini anak kuah kuku orokun. Wahai heret tak kuro ngam kujip, tak kuno kasih ya kungsan tuat nu aki kuat, tak ku khabam kuhum khat kuha. Sebab kue kue, kuwe, tak kuno amin tuat anuim jaitim ah, amate. Anak aki tanu, jiwaku. Tu na tu amahinya ko tek emkhama ta si dri tu aku ta khunu kha twa ka te kam sam khani ai goma si jakuna khom ko te ta khunu kha du do khot asa ki kwate no ataha ta khunu kha sa si khu te kha goma si kya karem ka kha ta ko twa ak shudi na kwate ni tiya te kha sa sa khwe kwa kwa iya te sa ya e aki twa sa ya te Tuare ini tak aku kah, tak aku kah, tak aku tuar teman. Eh sah ya hari, jadi sah ni eh ya ti. Dia ku si sah ya awat dekem, sah muat. Di om oki teko, tim ayam kue tamio yo kung aku kuri nak kuata. Am sah mu aku tak sah muat mak aku be, aku ma, yo kum kama. Ya ada teh wahia am khumatia ko jawat karu an kai ko ngue ko be ma khotwa ada teh ko am khoma ada teh am ama si wanai ko yakan amate teh ko taye sao aki ada ya khati ni sao ko ya tama ko ya go be asao purane wo wa go no manu sao ko ya go tim ai ma khulina khata gine ti to ma ko te takwe ada jna Hiya ko usau khabana asau u uagono usau hiya ko ya e ata ko sha ki kha ta khwe ata e ta khunu ya khasa ta khunu ata kha khasa ko u khunu khasa kyare sana ko shi ta khwe e ata khunu nama te ham jim o kha kyae ta khunu ha ta sim jim o kha kyae ata dui ku yo kha Hak ui kat ama ko si hak kiai ko ko hak sao tak ko sao nuku tak kat hati sao kelu ham kom ti yo aha dam si he tiya ko ab jim khasim kiari kom ti ha ka kai sa nu ha khoru na ko jeuti ha po ta jiwa ko mu am ham ka kom hiya ko khoje ta ko ata na ma khat ta ko mu khasa yat ata khasa se e ma kiai khat Tama aki gui man ta hili kutiko gui man. Kwe aki.
tahuyo mutu. Ita se kai kongwa hui no ai dam si e kong. Ati ko abasi aka no twai aka ye a tri a triati a kowate. Ata mi ako aka kai am kasim tim ano. Tasi shoka kai sanete. Tasi ata here taje wo kumun ho ho. Ba mati ko mate kai ti dam si e yet. Tu yo ma ata hiti ha u. U wa hui yo. Taniko umu ata kisha na kwa gako kwa karo uiko wei mati kukwa na yo. Tui ya tui uiko. Taniko kumwa kwe. Sii aki umu. Sii ako tekuru kieku. Adama siko kwa kwa kati ya kwa gau kate mkumamana. Ata yina sinu. Ankara kunu umu kwe. Gaji sayati an umu kwe umu kwe. Ama kwa kuma ave. Kata kwe shwebwa. Sina kreko tekoro teko kari na kunu tako si kumkwa yako sao yati ki akita natinu ata yati takunu katako kwa tuma kwate asa takunu amsabi nga kwate ni kiao kate takunu nga akara kao kiti mchew tako am sao si yako ya takunu sao teko ama oka tui takunu sao ay kwe kwa kuma kwa sao tasi kwa teko sao kwe kama Ata ko kasim ay ako taku am umki. Uy, na gwa koi ko kore, aga yae ni sahambi. Taku sigan, dao ma khane, chaje kuno taku iki yae. Mau ha ka samu atawe. Mau kwe. Hamu atawe uatak e. Kwe tamat yahi, kwe yahi ke te kati anahabe. Kwe kai kuwi kun ta khani ma hiya te ti ko shiku san ko khawana yai yai kai che kha mu ta bere ti no kha a to ana ve go kha he char go ti ya kau kara hi dinu nga no ti a ti a to a ve ti cha ki ko ma ti kho ye yai ke a ka kara ta ni ma ti mo kara ti mo e ta ko to kara ko ma gani ma twara Ay, hadi jia kwa shunga to mako. Kwe. Kwe. Ni am teiti manisha. Ntaka tako siya ko. Anja yako. Tako ya gawukaiko. Ha, tiku unwa kwe. Oka kwe kukwe ya. Akuru kawo ya waka. Tako ya hino giyane. Giyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawukai. Tiku kwe. Kwe yo uwaku. Utu uka tuama. Kia weko yaino kasande ya kuwa kumotu ima. Na tako isa tuara kami msaapa. Takuko tuama. No am achi yako kaya moka tre. Takukiri nungu kwa awasi yako wako tiyo kwa kamate. Kwa moku wako. Edi kukwa tome hii kwa tui kwa taku kao kwa mkwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe takuko. Shao aji a shawe. Trebi yo cheu ta kwe ye ko tsai a kwe ko ke hita. Ha twa si ha tsa thuri kwe si. Thuri na kwati a. Na ko ya ya kara kwata. Che kha ya ya ka ka. Kwe sa na kha. A ba si ye ko da ta ba na ko kham. Ni ko a ka ta na kha kwa ko. E ma tu bi na kho e. Yo ko e ma. Ke ki ko da ro ko ku ta tsa em tsa di ma ya ko khui. Sha u a ta si ko ya go. Aka kuri, sao kuri, yob ka to kuri ete. Titi o mu ma to mu, hambe koma. Kom ati mu a kwe. Ata nga kui ko masao, ma ngataka yita kwe ye ko kai ba kunga koma, kwe koma. Hambe ko atahi ata ka chani ma ya ko kwa basani. Hak o kuri na kwata, huna kiase, ka tohe. Yawe ko tiku nai, ha? Ham tu ma kuriete. Ne ya ya ko iha ku ya phere na khwate be. Ata te be. Tu ra tam ka hi ta hi tu ya ko e ri ku ka ke shi khu ya ko. No ate ti ma ka. Tu ngim e ri ku ma ja pa ko sa ti ko ge mi sai ko mi ma ya ta. Ti ko ngim ka ge mi sai ko mi ma ya ta kha ma ya wo khu ita. Kha an te ko khu ro khu kuri a ki ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be bo ma ka ro ka ro na ko. Ta khu no kham ka ku da ma shi sa Kahwate, tahwate no khanama, konak te no kyare ma kuwate.
mara kuri na we hamdita gumo ten kuno ham kakuda masisa kahuate ta huate no hanama konak tenu kiare akumuate mara kuri na we ham

esha siyamkhumbi ade siyamjakho kuqala siyamkhumbi ke siyamjakho kuqala siyamkhumbi ke

0: bamba exka FM keke konkete kona ay ncamo ina khoma sika nemukata kuzi uyinkazini khiri khiri na ntipiro mosaba ngi konca mcwati wasikitore darana ko te kuzi cwa go tsatse nqa go se tsa ngce u go veta magano nqa sika te kwa go ya wo go tante wo konta o te go tamagano ndi tsane tsiye go ya nqa o te wo go jo ka ncamsiki te wo go ati te o soto tsirika tsidi na kam kuri tsente tsidi ncam te mcwiko te go ga yo u tsita tsiko ya khwe tsana go tano tsweno ko e ka itlo ji tsidi u janhe si wo sene te tsane ngu ngu kana kuri sta matsane nqa wo ga ncwe tsidi ku ka hedi tsidi tsene 1959 sika tiene no awe andara ke te hem kwa ma khwe dam ta ncamsika de kana tsene kana go te khwe dam tsane ku ka te kana sika ngam kwa dam tsene Dr. Oswin Kugla no ama Aroje akaye ane tinihan 5 taxika no aroje kera teko shuo ti di khatwa kwena mga jawe ku tano tsena e kare mana ku dlo ma ku kwa sing te u dama kwe dam he tsa yo go veta ku maka ku go veta no go jite akas mate sie ko na mebi ake kwara ku sonara giria kya wo ku german ka no te ki tama ya khabeje karate ga x ka fm platla ke tina kom sa ga ngote u akam kure yo tsitsiji tsije te koma ku tama gano hetio te dangwe khatwa te ta di rama ka wa ku te aka kama go je ke re ka tlae tikaje na go ja ka ta go nte ga bana tsije a ha ja te ko mo go je o tsije a tsam te mo wa makwenta ja wa tlae go andara tsam se tsa spatra se go khomke ke re ke tin a nga tsa se a mokunda se ke te na a tla tlae go go nto te e bo re ga tsaka me te ma tete ja go tsa
1: a ti dara ka re ti ku mo heti ku mo te ti sona ke ri ara ti ko ma ti ve ka ti si wo guta akun he ti kun he tan sa kun te tam khwete de conference te u de te tinga tinun ngake ti tan la ka jaw ku ta ko get root boden te ti kwe ti ta tinga khasi kwa project te he government dem jemen kum ka garana ko wo ti a ti darana ku nge Dr. Oswin Kugla ta ati him kwedam te ti him kuam akaifa tinti akidarana ko sietin khaya ti tuje tsewatin ki sticky mate ki ukarama ko karate tinu ti yako ti ngatina tanati kharoku tinu ti tsai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe a dure kara khita ti o asiwo te khana no khana ti twa ko ya khoy ki kyai go ta kha ma inta kha
0: moteto ki shubu shube a kha kha kara tamen ngatsa ka gara de khona ngote o he deu chirika mushoto go jutlo o warishem nga shububere a go ite a go ja go ngote o rado sho anis x ka fm ke kona adam jika a rado ke ja utlo
1: ya a te tsai kwa ti khato anis o kano te motino a to he dureka to a wa komishan komar internet jiki ka ka khoji a ji a khana me te ka a khana komnu khana kirika tama a wa te tsai kwa ne no siteti te dihati te na tete i ka gurita am internet ki kana wata kum ka tema aja khuwo orita tire te khuwo orita kham dom tema agti kha khama nga khun tita ni
0: kham ek tams ka kuresa no khare khama tin
1: kham kuresa no khano kwa ka e yo khain ta ti swa sko ma ti mar kwa ka jemen ja ti ai we khana ma ja ti rita khana ave ta ti sfer ma ti
0: kaya te tsai go tana mo kwe tsama ke ka o go ma ti swa na ya khiri na go khama go tsa tete eno makase tsara tire ta germans de gore ntoma go tlotlo o tlhoka na setlego go ene te go tsama ka ntemo te di gate nna go nwa ga tentano an kya o kara tsara go ene ka ntio ke gore na go ja o ka ka te de short one te ding gore ntoma go maka go nwa tsa jare go ere te a pa ndo te tsama go bere ga geo re nda ke go tati a be yo tsho geo ta ke gore re da tsi ta ke gore ntio te a dogana tsi ju tredi ke kana go kombe na ta ke kra a tsi te go ere ta
2: Kanstian Barang Vengo von Andara.

0: kuma da kaya ha jeu ji ajite tiji na tiji ma tiji da kuri kwa gashwa kama sana ko ta ko manja su gubu sana ngwa e gwa ki tiji na hanya ta hutu amba kuri manja ha mu to ka mu ham de ki o da ka wana ham ya kare ku si ta gwa de ka ham de ko ne kana ka ma na ko sa ta ko e woti ya ham de manja ha de tiji ta ba ki enja ku ngu to e chain do do sana ku woko da kuma da kaya ha njite sona gari akai mai geoji german ka tena ji woma deji teu kam grinen dine khan feftah geoji ka te ko de tsikan te ko mada teu tiri ka hojon teu shoto ji agrina tri ta heji yo tri a de ku ji ko mada ya ka te go kha khire go ve kai kana teu dara tsai tsika kenya kwa taxka fm honet ni shebe o wa tharo ni khaskin ndo te ko mada ka ya ka te na teu kam kuri go ji ko mpa ta te ko kam sikin teu kam kuri geoji agrina te ko mta heji a
1: Tanz der Barakwengo von Andara.
2: Bogate miye yengolo. Morate yewo yewo. Shinjole

Tima shikulina go a dukwengi wo ikaye ga gwana ngolo ta makwemu go bena ta ikara go yedi ta ngolo cha ta maga nta sa kwa le kwa e char char ngano he kwengi wo si yo tsi e ye tang go a tu wo si ane go ga bo gubu gubu ta go si u u tsara go a ha nto we ada kere to ganda tekwa kwa bere kya wa khabana ta go ngunu te koma go nji te koma te go te o tsiri ka go tsu ane si jan ngo tsong uru ra gato a kae mahe ti piro mo sabanga ja o tsaye ko ti ta ku ngi mo se mangundu Malten Edberg ta to a jorna ka kae ma di kaina mi bia ka si ngo jin ji te ko mo de ji te South African o ki ya ka ra khotia xka fm 107 o heta go no nye ge ke

ni ko te ke ni chau tu sha ne toe tu ai ko ma toe ma hambe a ta tu ai ko jere karo chau ko cha huwa ko am tam kwa kwa kwa kwa kwa ve tam uma ko bi sham ki kya wana kwa mama borotoma no kofi ma ndenga ni ma si kwa ko ya khunu ke he chaya ba uma kwe am kumbi sham ki gwe tu dimbera kyare ka dingwa dimbera mundere chaya wana ha ke he chagbe uma am kumbi sham ka chama kwa ve chama cha kwa angu bona tete cha kwa ne muma jo ti ma kwe anje kwe ushane diko jam cha uma khum oi tua mahambe cha atua tinu cha jere aji na kwe tu chama amu sherem ki cha kini ve kun am simbushim okaha Tuka tamakakung, chichekin aga, kung chakwe, musirem kibet, polisama chamo chaho. Ajitao yo kuli, naku company to matakun bere, uwa kukakwe kunu, mkotidim, mkotid am odim, morao matani saka jaung odim. Kaushi laini karahui. Takun guama, kesha teko lai saka. Ngi chak eya kunwa kwa ana kwa hekwechi ma. Cha ana kwa tishinu. Tingandi jao kwa gala kako. Ta cha ana kwa hinyo shia ti. Ngao kwechi ya ngao kwele kwa iti hamum okati. Cha aha a jao chao kwa cha. Si gala kako kwa cha te kashan. Cha hitana kwa oka jawa kwa jao kwa. Oku timba boy. Oku. Ngamuko. Timba boy, machine boy. Mga chasya ta ko chi. Dame ka itay kugo. Ngay tabe. Ting ata ngay kwa. Mina shayala. Tan etir, mina pakama. Mina yimide. Ti te kwa ha. Mina hamba. Ti kumwate. Mina pinduka. Tingyebi sinate. Mina yimire ti tehwa ha. Mina shala ti nuwate. Aji kai kai kwe. Takon chashi ka jamano o karako a tse kwa kwa. Kana oka cha kwombele ha. Ahinji abele ha. Ta gobe. Oka. Cha anakunu cha cha. Am dam. Kana tink ema. Am oka tim jao oma. Heke magnita. Hej ate uji kwa. Ay, iya kwa akunga kwa kukuji. Heke magkwe kwa getik. Niki kokwe, niki kokwe. Ata teko. Nwa ama tama te aka nu. Kuma aka mi. Am oka ba sopa panzi. Tami wa cha nga. Ata mima. Mia teka a. Cha o kwata. Ba sopa panz. Chak o kwata khom ke kweche. Tamiyate. Ba sopa panz. Chak o kwata khom ke kweche. Tino chabele. Nga mo kaya shina khu. Takun te tete tete kwen. Taka kukua kwen kwe kuyo khom. Te kwen ge. Aji kwe ushan o ka kweche. Takono aji acha akai kai am dam ka kung, ti tete, ti nuate, ti kungwate, ji acha si kuma ako. Kaya siyong kum ko be, hindi lo be adam eh. Nakong kwa kuyel ko, kakaka. Tako aji kulina ko hano bere, muko ti amu ka kao. Lae siya kai ko. Kwa amu lae siya ko. Chakama hiwe chakai mwen taka chakwala hinke tini chakamsa. Aji kao hinya hinya hinya tako kwa bele. Mwen mkwe mblaken mwaini ima. Masiza matini ki hinkwe kai kwa mye mwoka kwa.

Wathi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabujujula and the foodless group usikhuthuza amaguda. Khalabani, khalabani, ukhala ngani? Umtshala bani, uhlala namanana phansi. Uphala fani.